0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Amo na nga mag-andam sila mga requirements partner, so of course usani PSA no silang birth certificate. So katong mga interesado partner ato lang na silang gipahibaw kay para po makatabang ta partners ato mga batan-on, no? Kani mga labinas mga bagong graduate nga nag-edad sa 18 anyos ngadto sa 22 anyos nga interesado aning musulod sa Philippine
2: mo exam pa na
1: sa Philippine National Police Academy.
2: So PNP.
1: PNP. So nindot ni partner kay og daghan na sa ato mga police dinhi sa Bohol. Natay makatabang na ni in terms of security kanang peace and order sa atong lawi.
2: Pagpangandam na og naigira nga umabot.
1: Adili man po na yung pagpangandam. Nagkulang lagi siguro ang atong mga official karon. Atong kapulisan.
2: Daghan ang hiring karon. Tanan nga mga kuan sa EFE nag-hire kay di maginato kalikaya na magihulga ron sa mga nasudnon. Nasudnon ba sa kining ubang mga nasod nagi mga hulga din nato na kalikayan. So
1: apil na sa pagpangandam.
2: Apil na si Ja.
1: So mas maayo niya ang atong mga kabatanonan. So katong mga hilig.
2: Ipaglaban ninyo ang atong nasod.
1: Yutang na tawhan.
2: Ay kami di na mo kaya ipaglaban.
1: Loya nagtuhod.
2: Di na kaya. Tama lang mi ani sa istorya.
1: Tama sa istorya pero naman po
2: ibang
1: may unod. So panawag katong mga atong kabatanunan, babae, lalaki, 18 at 22
2: anyo. Katong mga ligon pagtuhod
1: nga interesado musod o ma-exam aning Philippine National Police Academy.
2: Kay kami wa na gid mahimo ana pagdepensa sa atong nasod.
1: Hindi mo mangutana no di sa atong Campo Dagohoy dunay mga requirements, dunay in charge nga makaasikaso ninyo unsay mga dugang mga panginahanglan kung interesado mo.
2: Okay, shout out dai ni Ryan Palak na tanaw na to diya sa Balintia, Bohol. Partner, atong hisgutan ragod ning kagahapon ba tong kining tunog mangguni karon nga kinibitawng posisyon karon ni Congressman Babayap nga naa siya sa
1: kanang vice chairman sa Committee on Appropriation.
2: Kay nahinumdo manggug ko ni adtong miaging eleksyon mao man toy batikos gud siya nga wa siya'y mahimo dito sa Kongreso, magduwa lag basketball dito sa Kongreso. Pero
1: ipamatud-an.
2: Gi-small siya pagayo sa una ba?
1: Muna giingon sa mga bata, wag mo akong ismulin.
2: Wag mo akong subukan. Unya karon,
3: subukan. Masisira ang buhay mo.
2: Ayya! Naabot niya karon. Ang wa maabot, nakuha niya karon ang posisyon.
1: Nawadam ha.
2: Ngawag yun pod makuha sa mga miaging congressman diri sa atong probinsya sa Bohol.
3: Ayya!
1: Ha? Ay, unsa may bot pasabot dai ni mo ana?
3: Ayya!
2: Gilait na nila, ilaha mang gigi, small god unya karon. Og matud pa nimo, ikaw may giingon kahapon.
1: Ako na po imong gipasangin lang.
2: Maunay pinakagamhanan nga committee diha sa Kongreso.
1: O tinuod bitu mo. Gamhanan. Kisa may

0: kinsa may napabay gamhanan sa komitiba sa apropriasyon.
1: Mao gani.
0: Mao gani.
1: So, bisa na vice chair siya.
0: Oh, vice chair.
1: Vice chair. Mm.
0: Unya.
1: So, mo na gingon nimo nga dili gyud nato matagna ang kinabuhi.
0: Oh.
1: Orang abilidad sa tao.
0: Ang buhay ay ang buhay ng tao ay parang gulong.
1: Oh. Sabot ni pasabot mga higala. Dili dai tanan. Ha? Dili dai tanang mga congressman or dili di ay halos tanan nga gikinahanglan sa kongreso abogado, nakinahanglan pud sila og accountant.
0: Ay siyempre, di partner. Ani ni. Magisgot ganita og kwarta.
1: Oh.
0: Ang gikinahanglan na accountant, commerce, kanang kurso nga mukunik dito sa panalapi sa mga budget, mga kuan. Kayo abogado naman na sa mga legal, sa hearing, on sa paniya, di ba? So, naamang yun ay target, naamang yun ay, angay yun ay pahilo na partner. Kay, mo lagi, kung mag-isgot gani ka o budget, so, nakita ba dahil ka o budget officer nga ang gibutang diha ka ng kernel? Or, kapitan.
1: So, accountant yun, no?
0: Accountant. O budget officer, naibawa siya sa panalapi. Accountant, naibawa siya, maugya po na siya nga, magkuyog muna ka ng treasurer, accounting, budget, kinahanglan, kana sila nga mga tao, nahibawa na sila, unsa, na sila background sa pagpadagan, sa pundo, sa atong kagamhanan.
1: So, naapaday kay chance ani nga mag-congressman?
0: Ganong naman ko'y chance sa mag-congressman?
1: Accountant man ka?
0: Ha?
1: Dili ka accountant?
0: Dili, akanta ko, akanta.
1: So, binaho, accountant po ka. Sumauna, no?
0: Akanta.
1: Sumauna yung rason nga si Kung Babayap napili siya as vice chair sa committee sa appropriation. Tungod kay, usa siya ka-accountant. Unya, siguro, gitanaw po ang iyang experience diri sa siyudad sa Tagbilaran, nga sa dihang siya na mayor, maayo kayo ang pagdumala sa panalapi tungod kay miuswag ang Tagbilaran, nga jamoy utang. Pero ang nasod, sa man eh? May puro tulkay na.
0: Ikaw, Hala, sige.
1: So, ang nasod, mga higala, naputos sa utang.
0: Tanawa ra, ikaw na.
1: So, buti masabot, ang nagdumala sa panalapi, sa nasyonal, dili na sila mga accountant. So, manghinauta nga, ang experience ni Kong Baba, dari sa Tagbilaran, kung yun saan niya ba, so dapat unta, yahan ang maipakita dito sa Kongreso, nga dapat ang atong nasod, di ta magsalig sa utang.
0: Possibly na iya po nang i-apply. Pero depende rin na sa ato ang chief executive.
1: Depende rin po, no? Kaya siya raman po doon, no? O paminaon po siya.
0: O paminaon. O niya, ikaduha pa, vice chairman siya sa komite. So, naapag yoy taas niya ang chairman.
1: So, ang iyahan lang yun, ano, yung saon lang yun, pagpahat-pahat sa mga pundo.
0: Mukha lang siya, mualalay.
1: Mualalay.
0: Mualalay. Kay, mumanay trabaho sa busy. Di ba? Di magyug ka makaingon nga unsay tingog sa chairman gawas og ang chairman mangutana oy vice unsa may atong mahimo ani unsa may atong plano ni mo na imo na budget
1: wa po ta kay balog sa chairman no kay atong tang makuan ba atong tang matanaw yang record dugun sa siya
0: okay,
1: kisay chairman ka karon no i-google kinsay chairman sa kanyatong miagi manggod niadtong miagi ang vice is si Alvarez katong taga Palawan katong idara na. Maupo to siya ba si Saldico?
0: Ano sumpayan man po na nimo? Edad? Ayaw na sumpayan ng edad?
1: Ayaw! Ano po, mingin mo kong idara na? Ikaw na, bata ba na ikaw?
0: Hindi, sa mga pasabot ni mga nang imo mo, halos mo po yung katiguan na.
1: Bata pa man si Kung Baba, bata pa man. Kaya kung tanang makuan ba nga, ang kalainan sa idaran o sa bata pa. Batanon. Unya ang mga miagi manggod nga mimro ana may mga ranggo anang anang mga komite mga idaran.
0: Mga idaran.
1: Okay. So do na siya'y kalainan karon nga kay batanon pa man si Kung Baba. Pero first timer. Unya ang kanang mga congressman sa una nga na butang diha is dili mga kuan ba mga ugsa pa mga bitirano or sila pa karaang damang.
0: Damang.
1: Karaang damang. Mamanay kumon nga isulti sa politiko. Karaang damang. So, mana nga mahimong dunay kalainan karon. No, amana atong tanaw no.
0: Ang kaniod ang mo nagingon nga ang kaniad to ug ang karon.
1: Oh. Pero tiknot ha, tiknot. Oh, tiknot. Si Saldi ko niadtong 2025 siya ang chairman
0: sa
1: appropriation.
0: Oh.
1: Unya ang vice kadtong taga Palawan nga congressman motong nabuliliaso. Oh. So manghinauta nga kani siya. Mabantayan ni siya pagayo.
0: Maprotektahan ang nasunong pundo.
1: Oh, nga di na gyud mautro tong nahitabo sa 2025. Oh. Unya sa 2026 raba. Sa 2026 karon.
0: Karong tuiga.
1: Oh. Mm. Wa pa matapos ang 2026, short na ang atong national fund og naa sa mga half trillion kapin.
0: Na short.
1: Asa man ang atong budget niya itong miyagi
0: is... Asa man padong tungkuhan? Ganong na short man?
1: Unya, napatas sa tunga-tunga, halos sa milabang patas tunga-tunga sa tuig. Oh. Short na ang atong panggobyerno. So, maubitaw nga na maligya na tag mga asset. So, giyon sa to pag dumala. So, giyon sa to pag bahin-bahin.
0: Oh, so, tunga-tunga, short na taon sa nakaog ato na tas katapusan.
1: Mauna.
0: Ay!
1: Mauna ha? Mauna atong bantayan. Oh. Unya, atong bantayan, nga kantong kaning tuiga, kantong mga congressman nga nagbahin-bahin diya sa appropriation, ang ilang gibutang nga budget sa DepEd, halos 1 trillion.
0: 1 trillion. Oh. Unya, wala pa yung nakitang classroom.
1: Wala pa yung classroom karon.
0: Oh. Ha? Trillion.
1: Trillion.
0: Unya, wala pa yung classroom.
1: Wala pa yung classroom.
0: Oh. Asa pa ka?
1: Unya, ang COMELEC, nga nagsigig ingon nga naa sila'y pundo para sa barangay election,
0: Asa man?
1: Miang ko na.
0: Nga?
1: Nga medyo kapos sila sa budget.
0: Ayaw! Lawag budget?
1: Awa mingyong nawa.
0: Kapos. So, og kapos, buot pasabot, posible.
1: Asa man na nga tutong mga budgeta?
0: Nga gi-budget naman to daan.
1: Oh. Asa na nga
0: to? Apasig nahurot na sa papel?
1: Ayaw! Oh.
0: Napaprint naman sila. Gapaprint na ba?
1: Oh, gapaprint na.
0: No, gapaprint na.
1: Medyo kapos kung oh, sila. Nga na murag.
0: Nara pa po kuno yun. Saro, na ibalaod nun nga giduso ron nga i-oktaba. O sa...
1: Ah, di ako ito naisputan nun niya. Ako na ito nalangbit. Unyan na ito na siya.
0: Oh, lagi. Balik sa kay mawata mawa sa itong agianan.
1: Balik sa ta sa sitwasyon. So, manghinauta nga dili mautro ba? Or, kaysa ako nagingon ha?
0: Unsa lagi kay kalainan sa kaniadto og sa karon nga ang vice chairman sa
1: si
0: Committee
1: Baba
0: on Appropriation ang ato nagyong batan-on nga kongresista sa primerong distritos Bohol.
1: Kaya kung balikon ha, 2025 Buliliaso.
0: Oh.
1: Wa man tayo lang mabasol na ito. Ganit, saldi ko karon wanted. Gipangita ba? Saldi ko, murag wa man po.
0: Naman. Kisa ingon ng ita ikaw, sige ingon.
1: Ay! Wa po pa ilikaso.
0: Wa siguro po.
1: Kay si Martin, wa man po. Murag wa man po. Gipailan.
0: Kay kulang sa ebidensya.
1: Ay! Dili kulang.
0: Awsa man.
1: Hilaw pa.
0: Hilaw. Weak ang ebidensya.
1: Hilaw pa. Oh,
0: okay, sige. Sige, mawa ta.
1: Oh, pagka 2026, ang budget na to sa 2026, 6.7 trillion.
0: Trillion.
1: Mauto'y pinakadako. Usa sa pinakadako nga...
0: Budget. Sa karong tuiga. Oo. Unya.
1: 6.7 trillion. Short?
0: Na short
1: kay...
0: So, kinanglan dahi dugangan pa. Dugangan pag trillion.
1: Short! Kay matod pa, sa mga balita, short na taog naa sa mga... 500 billion kapin.
0: Kadako na. Tunga-tunga pa ta. Awa pa no?
1: Mao nga nangutang ang atong national government. Mao bitaw to nga kung giingon nyo kagahapon ang atong utang. 19.09 trillion.
0: 19.0.
1: Atong miaging tuig, atong 2005, 18 trillion pa to kapin atong utang.
0: Karon ni 19 na.
1: Oh, 19 tungod kay short ang atong budget sa 2026.
0: Oh, so wa pa mag 20.
1: Unya, dili lang kay short. Moto nga daghan na kay tag asset nga gipamaligya. Ha? Subot ipasabot. Ang nagdumala karon sa atong national government dili maayo mudala sa panalapi. Gastador.
0: Why budget?
1: Oh. Kung atong itandi ba, siyudad sa Tagbilaran. Ang siyudad sa Tagbilaran, siyudad niya, nakahimo og mga proyekto, ni Kusing walay utang.
0: Saan eh?
1: Ni Kusing ba, Kusing?
0: Saan may Kusing?
1: Ni Kusing tapos ba? Ni Kusing walay utang.
0: Kusing tapos.
1: So, nindot unta ba? Kung makupya ba? Makupya unta, sa national government ang mga pamaagi kini untang nagdala sa budget sa bilaran, no? Kini bang mga kuan to lami unta na ipadala dito sa national government?
0: No, naagud na nahibaw gud siguro na sila dito.
1: Pero presidente mangud
0: pero pagkangan ang presidente maingon wa gid na sila ay why mahims ang naa sa mga atong mga empleyado.
1: Ang problema ani partner, nasyorta sa budget sa 2026 nga 6.7 trillion. Watay nakita nga mga dagkong mga mihuras nga nahimo sa atong national government.
0: Ano may
1: asa man dekato na adto no?
0: Ano makaingon makagway nakita.
1: Sa 1 trillion kapin sa DepEd nga mga room, wa pa man tay nakita.
0: Ay, wala pa na ma-implement. Pero na for implementation na siya.
1: For implementation.
0: Makita na rani mo kadugayan.
1: O gili lagi, Gos. O Gos, usap pa kakita ayaw
0: lagi,
1: mo, Gos.
0: Ayaw lagi pag-unaan ang Gos. Ikaw mag-una-una ka negative kay ikaw mag-una-una. Think positive, ha?
1: Mingon mangguka nga makita rana ni mo kadugayan.
0: Ayaw lagi.
1: Mauto nga may sumpay ko. O gili, Gos. Kayo, Gos. Wala gito yung makita.
0: O dili, pa na, Gos. Makita rana kayo.
1: Mga gani, wala ko mingon nga, Gos. Makita.
0: Mag-implement rana sila kay dako makanang budget. So, ilag yun na-implement.
1: Kay kantong atong gisgutan kagahapon nga mga OFW nga 7 million nga nahatagan nag insurance. Samantong naigos adto nga 4 million kay 2.19 raman ang mga OFW.
0: Sa matong tuiga lagi po nilang resulta base na og nisaka na day kini.
1: Karon man to, suna man to ni PBBM nga gisulti sa suna.
0: Abot na og halos 7 ka million ni.
1: Eh. Sa suna pa man to gisulti. Karon naman to bago.
0: Oh, karon. So, unya garita sa mga sa budget sa DepEd. Adi ma-implement ra gyud.
1: So, wa pa tay nakita hantud karon. Ugos na ta. So, next month mag-budgeting na pod. So, madugangan na pod to sa DepEd.
0: Di another budget para ni lahi na pong tuig to. Kay kaning budget karon para kaning tuiga man ni 2026. So mag-budget sila next year para nas 2027. Dili na siya madugangan kay kada tuig na may budget.
1: Ang nindot gudon ta sa hapit 1 trillion kapin nga budget sa DepEd. Nindot unta og karon nanay mga poste unta sa mga eskwelahan nga natukod.
0: Mubarog dayon.
1: Oh, nanay mga nakabarog ba nga mga poste? Nga wala pa manggod. Unya dugay pa man na i-bidding pagud na. Unya, sumabta na po na siya sa 2027.
0: Unya, ang pundo, asa pa ron ang pundo?
1: Mana yung pangutana. So, madugang nga na po to sa 2027.
0: Para na po to sa 2027 nga budget.
1: Ang problema na kung ang pundo, kuhaan na ko ha. Kini, ako rin yung una-huna ha.
0: Imo rin na ha.
1: Ako rin yung una-huna.
0: Wag ko ilabot na ha.
1: Kaya ang racket, wabihan na napin sa budgeting.
0: So, may labot sa racket nga lahi man ang budget.
1: Wala gina-appeal sa budgeting sa 2026. Watay na dunggan nga nagbutang ang Kongreso og budget para sa racket.
0: Para sa racket.
1: So wala.
0: Unya.
1: So ako nung utana rako. Di baka ha nga ang budget sa DepEd tuan na dong sa racket.
0: Adili kay
1: di. Adili nang utana rako. Nang utana rako.
0: Lagi nang utana rako. Pero dili para nako di ko mo to okay.
1: Billion partner og racket is gutan day billion.
0: Billion ang
1: jacket. Billion ang isigutan na racket. Mag-isigutan ang racket.
0: Niya, pila ka tao masakay?
1: Murag kargahanan ko nulay na sa mga malita.
0: Ha?
1: Kargahanan sa
0: ano
1: mga malita.
0: Ano malita may kargahanan?
1: Ayaw!
0: So, kanang racket partner ko, plano pa na. Plano pa.
1: Basig karo na, budgetan.
0: Karo na to, iga siguro budgetan.
1: Ay, palupad man sa 27.
0: Adi,
1: so pwede pa na madapa na karang budgetan.
0: Sunod tuig pa man na. So,
1: di na. Kaya ang di na madakay. Ang budget karon nga budgeto nimo is para sa 2027. Unya paluparo naman ang racket sa 2027. Subot ipasabot, dapat to ang budget adto dito gikuha sa 2026. So malamang ako rali ha. Balik ko na ko. Duda rani ako. Tungod kay wapa man tayo nakita bisan isa kapuste sa halos 1 trillion nga budget para sa DepEd, wapang tayo nakita sa poste sa Rome, so di
0: pero,
1: makaha.
0: Pero basi naignana po yung mga poste sa ubang lugar.
1: Ayaw!
0: Basi na yung poste. Dira sa to, siguro wapang tayo nakita.
1: Sa ubang lugar? Wapang mo po yung ibalita?
0: Adi, wata kayo ba?
1: Ayaw! Nag-atangan ko sa mga vlogger, kaya mga vlogger mo-vlog, mangina sila.
0: Onyag maingon nga, giing na ang vlogger nga, kanang dili sa nato ni pagawas.
1: Ayaw! Dil, magawas sila kay daghan ang nagatang ana, tiya mo ba'y trillion guna. No. So, morning, nagduda ko. Wa mag-uy budget ng racket. Onyag gisulti na manggod sa presidente nga, ipalupad niya karong 2027. Maunang nagduda ko tungod kay wa pa tayo nakita ni isang aposte nga project sa DepEd nga mga Rome, kibaka ha?
0: Di ba ka?
1: Oh?
0: Amot lang. Ikaw may gadoon.
1: Natuan na doon, Sara. Ha? Malingaw man po na mga estudyante ko na magpanupad ng raket.
0: Mutanaw.
1: Oo.
0: Mutanaw sa raket.
1: Dudara ni ato, ha? Dudara.
0: No, ikaw, madudahaw na kakayo, partner.
1: Dudara. Ay, kaya ako, nangita po lagi ko. Nangita ko kay kana manggong mga Rome, dako kay nagtabang, dagha kay baluta, nga daghan ang mga eskwilahan o mga estudyante karon nagantos. So, manghinao ta, partner, nga ma-implement ang tagtarong ba kay gihaguan ko na og budgeting.
0: Oh.
1: Okay, gikuan ko na sa labi na karon. Gihunaho, dilip, lalim, partner, oy, maghunahuna ka.
0: Okay, sige, ingog lalim na.
1: Magbalansi ka, mga numero ng imuhang gikuanan.
0: Oh.
1: Unya, pag himan-himan pa, wala gituman sa managkalain-laing ahinsya sa gobyerno. Hala ko no. Oh. Oh, di lalim. Di lalim, maghunahuna, mag-budgeting, mga numero ng imuhang gipang hisgutan diha. Unya, pag himan-himan pa, grabe ninyo ng pagtuon, pag hatag na sa pundo ng ato sa nagkalain-laing mga ahinsya sa gobyerno.
0: Na, mawara?
1: Ayaw! Ha? Kasi mawara.
0: Kaya pasabot ni mo.
1: Di, ikaw man niingon ni mawara.
0: Di, nagutan na rapo ko ni mo.
1: Ayaw! Ano ba kung maingog mawara?
0: Di, mara magung naip tumoy pagduda na iwa, di ba? Mara ang ipangutana ka na ko.
1: Ayaw! O man mawa, kaya mo ato man sa rakit. Lamay may tumaw nga rakit.
0: O.
1: Ngawa man na naapil sa budget.
0: Mara, kiklaro lang ako ba? Kaya mara magung imong mga tumoy si mo pangutana na ipagduda ba?
1: Ayaw! Sa bagay nun, dako o confidential pan ang atong presidente. Basog din ito gikuha ang raket.
0: Hindi po kayo ko. Kay bilyon magkakatira sa raket. Agi po na lang po naan.
1: 4 billion ka pin ang confidential pan sa atong presidente.
0: O niya, 1 billion ang raket.
1: Ibutang na to. Basta kay bilyon-bilyon po ko ng raket. Dili ko na basta-basta. Labi so, na kung angin mo ikarga sa raket or made in Malita. Mahal ko na, partner.
0: Unsa man po ina nganong malita po ikarga nga unsa may purpose dai paggamag racket?
1: Ang design niya ba malita?
0: Oh. Adi na. Dili na tulin mo lupad.
1: Adi.
0: Sa gabal.
1: Ayaw.
0: Sa gabal na.
1: So manghinaot ano? Manghinaot ang kabisan pag unsaon og paningkamot, maayong laki nang naa diha sa appropriation. Gihaguan jud pero pag-abot sa mga ahinsya sa atong gobyerno og dili nila tarungon o gamit ang maong budget, wag gihapon tayo mahimo. May useless gihapon ang mga pagpaningkamot.
0: Sa implementation. Pero, naana po na sa mo implement sa mga ahinsya sa gobyerno. Di ba?
1: Manang sayang ba?
0: Ilahan naman po ng trabaho. So, muna, ang ato karon nga, kanus aman matukod ang mga eskwilahan. Labon kay daghan ng ato mga estudyante nga gakinahanglan o mga eskwelahan nga nagkinahanglan og dugang mga classroom. Mo ni dapat nga ma-implement. Hopefully partner by 2027 karong sa itawagan niya. Karong before mo end ang 2026 manurok na ning mga school building ba? Oh,
1: kayo sa 2027 pa na manurok, duda na ko.
0: Oh, lahi ng budget. Nganong sa sunod pa man nga karong tuiga man ning budget.
1: Kay ang kasagaran manggod nga mga racket ining uban nga mga politiko ahensya sa gobyerno kana bitawng nanay budget karon sa 2026 pero walay nakita nga mihuras nga budgetan man po na pagka 2027 pagka 2027 na dito na miturok.
0: O lagi, pero lahi na po na siya nga budget.
1: O mo to nawala na ang pauta na asa na ang budget sa margud na sa kini bitawng flood control nga gihimo diha sa amuang baryo mismo sa Bayakabak. Nga doon naman din na sa first piece nga 20 million.
0: Yeah.
1: Unya, gitrabaho sa siya sa second piece na nga nagkantidad og 48 million. Mauro to'y nakita na mo dito, 48 million. Pero di ay doon na first piece nga 20 million, nawa.
0: Subot mo pasabot nga, gaduda ka kay asara.
1: Nga na ba? Kay namang goy mga proyekto, matod pa nila. Nabudgetan sa 2026. Wala gi-implement. Pero ito na'y budget. Gibudgetan pagka 2027, dito pa gi-implement ang maong proyekto.
0: So, sa ito pa, ang phase 1, mo'y nawa.
1: Nawa. Mauna'y kasagaran kuno. Ha? Mauna'y kasagaran kuno, nga gipang buhat.
0: Sa
1: mga nag-implement ang mga proyekto. Sumo na nga, magduda ko. Kung pananglit, ang 1 trillion halos kapin nga budget sa DepEd, ni ining 2026, dili nila ma-implement sa 2026, unya karon kay mag-budgeting naman po para sa 2027, normal man na nga ang DepEd, naana po sila ay budget, nagpatong-patong na ang ilang budget mga higala, siyempre kita, mawala na ta sa passing, di na ta mangita sa budget sa 2026, kaya nga makapokus na ta sa budget sa 2027.
0: So mas may siguro atong pangutanon ani ang siyaman, Secretary's DepEd yun mismo.
2: Pira-pirirada.
0: Di man katubag ang atong mga division superintendent ani.
1: Ang ato ramang godaan is transparent. Transparent. Subot ipasabot.
0: Mao ra magyud na importante.
1: Subot ipasabot. Kung kanang budgeta para sa 2026, dapat na atay makita nga gitarok sa 2026.
0: Nga mga school building.
1: Oh. Pero adto na ta sa 2027, subot ipasabot budget na to sa 2027. Ang pangutan na karon asa ang budget sa 2026?
0: Muna yung pangutana.
1: So muna yung pero wala man tayo mahimuan kay sila raman ang hibaluan ng tanan.
0: Pero basin po, dog. Ibutang lang na to, dili kaya pag-implement karong tuiga ang budget sa 2026 at to na sa 2027.
1: Di dapat, dili ang DP, dili tagaag budget sa 2027. At ang na to ni karon kung pila ang ihatag nila nga budget sa 2027.
0: Pila i-appropriate.
1: Pila i-appropriate. Kaya kung wala pa nila na-implement ang mga budget nila sa 2026 nga mga building, katong halos 1 trillion. So dapat ang ihatag nila nga budget sa 2027 pangsweldo ra nila or kanang normal ra nila ba nga
0: okay.
1: Wala na yung mga proyekto dapat.
0: Kay katong so ito gani. Kaning budget sa DepEd para karong tuiga, murag enough man ni sa mga needs sa mga school building. So dapat i-implement nila nito na pananglit mingon sila nga kaning budget nga 1 billion kinala ni 1,000 ka classroom nga mapabarog tibuok Pilipinas. So kinala ipabarog na nila. Unsa mga lugar
1: sa sunod tuig di na sila tagaag budget para ana nga mga proyekto.
0: Kay pananglit kaning eskwelahan nga kinahanglan og 5 ka classroom mabutangan ni karong tuiga meaning sa sunod wala na ni sila magkinahanglan. So kanto na pong uban.
1: Ang lisod na karon kung budget na pod sa 2027.
0: For another classroom. Nya why classroom mo
1: parang. Mauna di ha. Mauna di problema.
0: So,
1: kaya mawala ra magkalit. Mawala kalit ang budget. Kana lang sa kumilik.
0: Ma-realign.
1: Ngayon sila nga. Kapos ko no. Murag medyo kapos sa
0: budget.
1: Labon og pa-istorya ho nilo.
0: Sa niagi, ngayon na. Na budget. Di na pwede ma-oktaba ang eleksyon. Kay, sa barangay kay nanay budget. Nga karon ngayon na sila walay budget. So, nanay rason nga. Adi sa nato ni Dayo.
1: Atong isgutan na sa atong pagbalik. Mahigala, mabalik may human lang sa mga pipila ka mga painom-dom.
3: Nagplano ka magpatukod o balay? Una kinahanglan og ayos sa imong building. RAD Construction and Engineering Services offers residential and commercial construction and repair services. From project supervision, labor only, to full construction, we ensure safe, efficient, and well-managed projects. With licensed engineers and hands-on supervision, klaro ang proseso, sigurado ang kalidad. RAD Construction and Engineering Services. Engineering-led construction you can trust. Visit our Facebook page, RAD Construction and Engineering Services.

0: the best view for you.
1: Okay, boy na megala, doon na tayo 33 minutos makaigsuna nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon sa atong pagpadayon din sa atong tolumanon tingog sa katauhan. Ko nangita mo gadapit nga inyong kaluling hayawan panahon sa gabi eh, no? Bisita mo dito sa Tawala Night Market makaigsunan. Ang Tawala
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: 102.3 Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Layer Revita Salon DYRD branch located at ground floor DYRD building. Also available at Layer Revita CPG branch located at corner Maria Clara Street CPG Avenue in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.
4: Kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang sarap!

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: DJX 500!
3: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
2: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
4: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
5: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding reception, birthday parties, graduation, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
6: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
10: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
14: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, busa ka customer development manager.
15: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to and at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya, yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3, diri ko bilib.
16: Hi, nak. Umusta naman ka din, ha?
17: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
16: Nanawag lagi ko ninmo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
17: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta na ba ni mag-ipati ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty?
16: Ay, nako. Yung kay kausaban, nakpertig yun ako. Wa, na magsakit akong lughan, uy. O matayan na ako mula kaglayo-layo. Nga, salamat po sa Diyos. Nga, labaw nga, gamhanan. Sama ng puso nga, angiogram mong angioplasty. Nga, gihin mo sa cath lab sa Ace Medical Center, Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa Ace Bohol Cath Lab. Sa maayong nga pag-atiman, yun ako. Uy, anak. Sa kinaunahan yun, gikul pa, hindi ko maayo eh. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga is small cath lang.
17: Maayo di ay ma, maayo ka di ay nga maulag imo nga sinati.
16: Maulag ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidule po siya og angiogram sunod si man na.
17: Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
0: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
1: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
18: Bisag asa kadapi, niining kalibutan.
1: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
19: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
0: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
19: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
0: Sa among mga kakiss,
19: sa mga kabarangayan,
20: number one,
0: kalungsuran,
20: number one,
19: and in the city of Tagbilaran,
20: number one,
19: thank you for making us number one. Kiss
21: FM. It's Love Day midweek.
22: The new Kiss FM 102.3844 in the morning, mga ka-Kiss. It's a beautiful Wednesday. Today is Love Day midweek. On Kiss FM, yes, good morning sa tanang mga taga-Kalape, butika ng bayan sa tanang mga branch nila. And ato mga ka-Kiss na today, si Sir Floro Rinca and to Consul Plong Plong Rinca. Rinca family dia sa Barangay Bool. And also good morning sa tanang mga friends na dariha, si Lisa, si Irene, uban pa mga staff na dariha sa Paso Nagat Restaurant. To Nang Saling, Nung Pepe, Inuhales, to Atan. And sa tanang mga kitchen staff na dariha sa Paso Nagat Restaurant, good morning yun tanan. And may papaminaw sa ato mga kakis na dariha sa, yes, diha sa May Payag Restaurant and Sayas Restaurant. Ato mga kakis nga nag-tune in sa diha karon sa Unitop and Unicity, Novogene, sa W69 Sports Apparel, to Ate Regina Limosnero, Sir Benson D, to Byroni Tandok, and to Engineer Ondoy Bakamante, good morning. And sa tanang mga kakis na diha, to Ate Grace Tumpeta Labi, diha sa Barangay Manga, and to Michi Grace Maninantan. Yes, good morning sa tanang mga kakis na to dia. And to Bro Kagawad Marlon Delusa, to the Maymay Delusa dia sa Balo Store sa Manga, and ato mga kakis na dia si Joseph Cacho, Jonas Cacho, and to George Cacho, and sa tanang mga taga Park and Go Bake Shop, sa tanang mga branch nila, and sa Judel's Premium dia at bang sa may UB. Yes, sa tanang mga kakis na to nga tune in gano. Sa tanang mga drivers nga nabiyahe karong mga orasa, good morning yun tanan. And atong mga frontliners, atong mga kakis nga naminaw sa karon diha sa South Cebu and La Arena, Sikihor. May papaminaw niyong tanan diha. Sa tanang mga naka-Facebook Live and naka-tune in sa atong official website sa Dumaguete, sa Dirisad, sa Ottawa, Canada, to Mamnita Valderosa, may magpaminaw. 8:46 in the morning, Kiss Love Day Midweek, mga kakiss, on Kiss FM.
2: Doesn't make the world go around. It just makes the ride worthwhile. It's Love Day Midweek on Kiss FM.

The new Kiss FM 102.3 is 8:51 in the morning, mga ka-Kiss. Hi day to Bro Bernard Poliscas Jr. and sa tanang mga taga Pema Toda. Yeah, salamat guys po pagpaminaw sa Kiss FM. Ay kalimot mga ka-Kiss, ha, on August 15 or August 14, I'll be at Barangay Tutulan Dawis para sa ilang fiesta party. Together with the EVC Lights and Sound, crews and DJs. At umakauban na si DJ Ran, si Randall Balo, and also ni DJ Mars One. Yeah, salamat guys sa pagpaminaw. Sa tanang mga taga EVC Lights and Sounds, and to Sir Vic Pantillo. Thank you so much, Sir Vic, and sa EVC Lights and Sounds. And ato mga kakis na to diya sa Barangay Tutulan. Barangay Tutulan Dawis, get ready to party on August 14. Yeah, starts at 8 p.m. Thank you so much sa tara mga SK officials, Barangay Council, Barangay officials diya sa Barangay Tutulan Dawis, Bohol. See you on August 14, mga kakis. And ay kalimot sa Barangay Kantaungon, Loon, Bohol on August 15. Yes, Barangay Kantaungon, Loon, Bohol ta. After sa Tutulan Dawis. Yes, arena sa Kantaungon, Loon, Bohol on August 15 para sa fiesta party sana together with Nigel Vegas and MC Ken at umakauban na on August 15. And thank you so much sa tanang barangay SK and barangay officials of Barangay Kantaungon and SK Chairman Ermito or Emerito Junior Aguilar ang atong usa sa nangusog sa adana para sa fiesta party sa August 15 siya sa Barangay Kantaungon, Loon, Bohol. August 15, August 16, ana tadya sa barangay sa usas mga barangay sa Albor nakalipat pa ko sa details ana. Mga ipagog details ana sad ni Bro Bernard and ni Boss Catel. Yes, sa BNF Pro Sounds on August 15 and 16, mga kakis. See you. And yun tanan diha to mga kakis na to. Here's something from Air Supply. A requested song going out to Bro Bernard. Thank you so much for tuning in to Kiss FM 8:53 in the morning. Love day midweek.

0: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Kining fibrocystic disease mao ni sagad kaayo nga bukol-bukol nga maeksperyensyahan sa suso sa mga babae. More than 50% sa mga hamtong nga mababae naa niining sitwasyon na. Ang sagad magka matubuan ani naa sa edad 30 hantod 50 nga mga panuigon. Ang breast sa babae naay fluid na siya nga ginakolekta na siya o ginatransport na siya pagawas sa breast pinaagi sa lymphatic system. Pero kung daghan ang fluid sa breast tissue sa mga babae o dili na ma-cope up sa system sa babae, mao na sila maporma og mga cyst tungod kay kanang mga sobra nga mga tubig nga mapundo diya sa mga spaces sa breast sa babae. Naay mga fibrous tissue ana nga mopalibot nila nga moporma na siya nga murag peklat. Mao na siya mahimong cyst. So every magregla ang babae, mosakit na siya kay mo-cause man na siya pressure pinangga og labi na mo paingunay dito sa iyahang pagregla. Now, usa sa makapadaghan sa fluid sa breast tissue sa mga babae nga dili na ma-cope up panahon nga naay abnormality, especially daghan ang ma-produce sa imong system kanang gitawag hormone na estrogen o progesterone. Now, ang pangutana, unsa man ang makapadaghan sa estrogen o progesterone? Hinumduman nato pag mudaghan ng estrogen o progesterone mga pinanga, mo pa-increase sila sa size sa bukol kasi mudaghan man ang tubig. At the same time, mudaghan po ang mga ducts og ang milk gland, no, kanang buhatanan og gata sa babae na tendency managhan siya og mao na hinungdan nga mudako ang breast sa babae at the same time ma-retain ang tubig og mukos ni sa pressure nga mo hinungdan nga musakit ang suso sa babae, especially kung reglahon ang babae or mo paingunay ang iyang pagregla. Dili ni sa kahadlukan based sa data, dili ni sa kahadlukan, pero kung dili ka makabantay ani magbalaka na ka at the same time dili na ka malinawon kasi pag once mabalak-anon ka yun ang mo-create og sakit especially sa imong cardiovascular system sa imong kasing-kasing. Then pag once mabalak-anon baya ta dili ta matunawan pag-ayo, dili lang kasing-kasing imong madaot, even ang imong bukog mag-acidic ang imong dugo og pag once acidic ang dugo magbaba ang imong oxygen na tendency ang imong baga na pod dali ka or prone ka maigo sa mga respiratory problem. So mo na importante tigyud nga kada adlaw mas happier ta kaysa mabalak-anon. Kun ang babae hingaon kayo og mga chichirya, labi na mga potato chips, tag-as kay na sila og mga saturated fats, ang uban ana mga pinangga ang ginagamit ana trans fats. Mao na sila ang mupa taas usab sa imong cholesterol sa imong lawas kana mga potato chips. Mao na pamukaon og mga potato chips ginagmay lang ayo gyud hurutan ng isa ka balot gyud. So mao na mo create og abnormality nga mo form og cyst sa mga kababayanan. Bantay ni sa mga babae, labi na ka ng dugununun mo niya. Mo craving mo parat kayo, labi na mga potato chips, mga chichirya, at anawa. Ang uban ana, pangsakitan og mga puson. Ang uban ana, magsakit ang ilahang mga upper quadrant, silahang suso o silang breast. Tungod kay sagad, nadya ang mga muporma nga mga bukol-bukol, no, sa taas, sa bahin, sa tuong side, sa ilang mga breast. Usa sa mga buhato nato, kinahanglan, kaon kag mapagkaon nga taas og vitamin E, Eagle, muna siya mo-protect sa imuhang breast tissue tungod aning antioxidant ability aning vitamin E. Sa ato pa, kung protected ang imuhang breast tissue, di na siya mo-formag basta-basta og mga cyst dito mga pinangga. So, unsa man na matag-as og vitamin E, sa luyot, kaumog sa luyot, unsa pa, tag-as og mga B vitamins. Kaya makatabang ang B complex nga mo-balance ang fluid og sa hormone regulation. Dili basta-basta ka magkaroon ng abnormality sa imong hormones o sa imong balance sa imong fluid because of the B complex. So mo na nga mo come in si Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang kaayo sa mga naay problema ani. Ngano man namatay B complex at the same time mga herbs nga available nga naa sa Makabuhay Plus Herbal Capsule na kompleto, antioxidant, B complex, pampabalance sa dugo, anti-stress, lami imuhan tulog, o unsa pa, ang vitamin C nga naa sa Makabuhay Plus.
3: Taigong time mga binengga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga binengga. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Your most wanted song is next. Stay tuned.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Red Horse Beer. Lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Send me Glite. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
3: Drink light, live light, Send me Glite.
4: Drink responsibly. Chill with Send me Glite. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Send me Glite. Drink responsibly.
5: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa the generic Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy?
11: Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
10: Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra nga among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
11: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilta sa mga diskwento.
10: Oh, dili kit mare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka blank sa share og lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
11: Oh, mao ba mare?
10: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
11: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Og padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
12: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Going on a date? Or want to glam up for an event, or simply just want to look better and feel good about yourself, drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya o mubata si mama o papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
13: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services at affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable. Looking for reliable business and educational supplies? Discover Dynamic CNG Trading, your friendly partner in success. Located at J.A. Clarín Street, Tagbilaran City, or call 0922-211-6731 or at 038-501-9687. You can also visit Dynamic General Merchandise. At Pook Oriental, Tubigon, Bohol, or call 038-412-0486. We've got everything you need to keep your business running smoothly and your educational goals on track. Visit your friendly partner in business and educational supplies, Dynamic CNG Trading.
16: CNG Trading,
12: where quality meets affordability.
1: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Liwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan, jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako believe. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, believe.
9: The verdict is in. The Bukolana Radio audience have once again spoken.
14: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
9: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
14: Sa among mga ka-KISS.
9: Sa mga kabarangayan.
16: Number one.
14: Kalungsuran.
16: Number one.
9: And in the city of Tagbilaran.
16: Number one.
9: Thank you for making us number one.
17: The number one hit music station. KISS FM.
18: Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot.

0: pan. Ayan na ang tak ng basura, paparating na.
1: The new Kiss FM 102.3, it's 32 minutes after 9 o'clock in the morning. It's Wednesday morning once again, mga kakiss. Kabalo na mo kung sa mahitabo, basta Wednesday, it's time for Tawag ng Tanggalan with Boy Kulor.
2: Good morning sa tanan sa mga listener ng programa din siyan.
1: All right. So Wednesday na naman, Boy Kulot. So good nagsagdag umba.
2: Oh, bitaw. Murag man siguro init man gihapon.
1: Anyway, sige, diretso na sa imong mga shout outs da, Boy Kulot. Kay murag daghan pa gyud listahan, ipakita to sa kamera na imong listahan, no? Ayun, no?
2: Siyempre, ako sa shout out na si atong kuanan ni si Sir Marlon Dilusa dai sa Balut Store.
1: Yeah, si Kagawad Marlon.
2: Oh, si Kuan dai si Engineer Bin Makul dai sa Yayo Builders, committed to make your dream a reality. Yayo Builders. Minaw si Engineer Bin. Og sa Kuan okay na sa Facebook diyan.
1: Yeah, okay. Oh, okay. Ayan. Live data sa Kuan sa official Facebook page sa Kiss FM. Onya sa Boy Kulot nga Facebook page. Yeah, live po ta sa Zeno Radio og sa Radio Garden.
2: Na nalig ko pasalamatan yun ako ang bullet day kay okay na kung kwento dyan sa balay sa 1-4.
1: Okay, no, no, pasalamatan ni mo ang buhol light kay okay na ang imong silya elektrika.
2: Kay na install na kurinti, ano? Ako din, salamat po din sa mga contractor dahil labi na ni sa ito nga, si Alvin De Castro, so RG Juntong. Oy. Bro, salamat bro sa FVE contractor. Oy.
1: Okay, all right. And then
2: sa mga silingan ako sa tip day, labi na ni Pidilito Caldillo day, ang silingan. Hugs ni President Raymond Tayes day, o sa yung asawa si Pati Bim Bim Rutsa sa 5RM Furniture.
1: Alright, so ano yung imong kantahon this week, Boy Kulot?
2: Ako ano yung kantahon, Rudy Bear, kanyang kanta sa Rookset. Pagbasa.
1: So?
2: Rookset.
1: Okay, no, no.
2: It must have been love.
1: It must have been love?
2: It must have been love.
1: Okay, no. It must have been love. Okay. It must have been love. Okay. Unsa may kuan na Boy Kulot? Kung ikaw, imo na bisayon ang It Must Have Been Love, unsa man na siya?
2: Oh, dahil bisaya din, no?
1: Oo.
2: Kuan, ka, must, karun mo siya, must, di ba?
1: It Must Have Been Love.
2: Karun na, karun na ang gugma karun. So,
1: taka, mo ka, eh? Oh. It Must Have Been Love. Unsa to? Gugma na unta to, na-scam lang. Lagi.
2: Ako aning redemption decision na.
1: Sa imo na nga?
2: Akong cover ba? Akong
1: sa retention? Sa to? Imo na yung
2: redemption.
1: Redemption? Si redemption.
2: Ako ang kwan ba? Kala ang
1: imong version?
2: Version ako.
1: Sa redemption. Sunod na, constipation. Alright, so it must have been love. Okay. Boy Kulot's, kuan, sa to?
2: Cover.
1: Rendition, imong buot pa sa buot. Version and rendition. Sino pang lagsik? Alright. Okay, so katuday mga kuan, katong mga ato siya shout out sa ning mga kuan.
2: Facebook sa.
1: Sige, basahin boy ko lang.
2: Si Francis Simbit og shout out ko sa akong palalabs na ko nga si Alisa Angel Pinas.
1: Alright.
2: Gimingaw ko nga gimingaw ni si Boy Kulot.
1: Okay, kinsa pa ni oh si Konkon.
2: Konkon.
1: Mhm. All right. And then hi, Kon. Kamusta, Kon? Gasabak ra ba ni Kon? Murag si Cyrus. And then, kasi pa na uban, taghan lagi sa Facebook ron ang gasabak. Kumantay ka na?
2: O, ka na sa AI.
1: Sa AI, dahil na? Kaya yun yung tinuod nga gasabak. Oh. And then, Si Bullets Mix, shout out DJ Boykolot, shout out din ha Idol. Unya ang kato deng si Kwan, si
2: oh, katong classmate po naman DJ siya, no? Si Edgar Patilio.
1: Ah, okay, si Edgar.
2: Oh, oh. Okay, sa shout out mo Boykolot, tabi na siya, EVC Light and Sound sa Tabalong Dawis.
1: All right, and then shout out also sa tanang mga staff sa Le Pensione de San Jose. And ni Fangkoy, nga driver ni Vice Gob, nga na ako no dito gatambay sa lobby, gaduwa og ML while gapaabot sa gwapo nga vice gobernador. All right. To Vice Gob and to the staff, and of course to Mark Louis. Thank you so much for tuning in to Tawag ng Tanggalan with Boykolot. All right, so it must have been love, Boykolot. Muna siya kantahon ni Boykolot this week. This is Tawag ng Tanggalan with Boykolot. Gitinduga na. Happening every Wednesday right here on the new KISS FM 102.3. Ang friend mo
2: forever.

0: Alright, there you have it. Tawag ng Tanggalan with Boy Colot, happening every Wednesday right here on the new Kiss FM 102.3.
1: Kraki mong voice.
0: Kraki mong voice. Okay, siyempre, rakistabya ka. Oh? Kanya. Sa panay?
1: Sa may shout out dyan sa kano. Bro, shout out ko Diaz, apil pasayroan na rin City Square. Oy, City okay. Square dahi.
0: Tana mga kwan, tana mga parking boys na diha sa City Square at mga drivers sad, katong mga nag-iali diha sa ilang mga jeepneys, mga multicab. Dang salamat sa yung kanunay nga suporta sa Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot. And then to Robotics, to Lito Niluwan.
1: Oy, si Lito dahi. Og sa kwan dahi, sila Pili Carbon, og si Priano Iyog diha sa San Isidro.
0: Okay, and then to Manny B or Manny Bumaat sa my boy. Thank you so much for tuning in ug sa iyang pamilya sad. And then katong igagaw ni Connie, Carlo, sa to.
1: Ah, si kisa tingano si Lucas Aide.
0: Si Paolo. Si Paolo. Yon, si Paolo. Paolo Lucas. All right, thank you so much for tuning in.
1: Si Buana Lewilleres, la is J Double Analysis. Analisel o Raymond.
0: Hey, it's 9:43 all over the city. Katong mga ganahan mo react des performance ni Boy Kulot. Atong basahon na inyong mga reactions later ha. So keep it here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. The number one music radio in the province.

0: Ang kalimot mga produkto sa EXL, makabuhay niyo ka na mapalit sa inyong mga suking butika. Ang EXL Black Coffee 17-in-1 o ang alang sa dinaliang paghupay usab sa mga klase-klaseng sakit sa kalawasan. Iha Plus sa produkto sa EXL makabuhay ang all-in-1 skincare oil.
1: It's Love Day Midweek on KISS FM.

0: San Miguel Pinoy Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Kumusta sa atong mga kugihang kakis na to din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy? Tusok-tusok? O pagpaminhod? Tingali, daghan ka nato ang nakasinati ni ini. Papanagwantahon na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang ngamuhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon o sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo ka kiss, mag Pharex B Complex. Kada adlaw, adunay igo nga B vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 na makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok ug pamamanhid uban sa husto nga pagkaon ug himsog nga lifestyle. 550 pesos SRP ra. Maong kaya ra kaayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy ug para sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo give up. Nag-Pharex B kada adlaw. Vitamin B+, B6, plus B12 is the generic name of Pharex B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Pharex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Pharex B para walay mo buhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Pharex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman.
4: The Generics Pharmacy.
3: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila. Isip labing kasaligan ng Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. Ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
5: Pagpagaling ng Pilipinas.
6: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
7: GTX 500.
8: Ako sa Jubilin.
9: Sobra kataas akong blood sugar.
8: 300 kapin gitistingan ako og inom GTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
9: Sunod sa isa ka bulan,
8: normal na jud akong blood sugar 70 na lang.
7: GTX 500. Mabalisa mga butika.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: DTX 500.
3: Kung si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Hala, kanay.
6: Wow, nice!
5: Ka-nice ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
6: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
5: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
6: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
5: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
6: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
7: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailitsyon, humba, adobo, kadere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bag

0: Okay, mga pinangga, ang ato ang topic karon, kabalo ba mo nga ang pagkamalibakon o libakiro, libakira, makapaapekto dili lang sa atong mga pagbati, sa atong feelings, kundili bisan pa sa ato ang blood pressure, blood sugar, o inflammation sulod sa ato ang mga lawas? Yes, tama ang atong nadungog nga pangutana. Punaunaan ni mga pinangga, usa ka tawo naglingkod nga malinawon. Normal ang iyang heartbeat, relax kaayo ang iyang lawas. Unya, kalit nga naay miduol og miingon.
1: Huy, kabalo ka, sige sulti niya bahin nimo.
0: So unsa may epekto ana pinangga? No, pila lang ka mga segundo mulabay, mahimo dayong mukusog ang ato ang mga heartbeat. Tama dili? Mupaspas gyud ang ato ang buto-buto sa mga dugan sagad nato. Ang uban, manugnaw ta, manugnaw atong kamot, muinit ba itong naong, musakit ba itong dyan, o dili na ta mahimutang ang huna-huna. Kadtong tawhana nga malinaw na ta naglingkod-lingkod, wala man to siya gisamaran, no? Wala man. Wala po siya naigo og sakyanan, wala siya mabanggaan. Pero ang iyang utok pinangga, iyang mahuna-hunaan ang usaka social threat. Hulga, kuyaw, no? Ang iyahang ngalan, kuyawan siya, unsanay mahitabo siyang pangalan, sayang relasyon, sayang dignidad or siguridad. Og sa dihang ang brain makabantay og threat or hulga, ang tibok lawas nato mahimong mo andam alang sa away or fight or flight mode. So mo na itong hisgutan karong mga pinangga nga, giunsa sa mga libakiro o libakira sa mga pagchismis o mga interpersonal conflict, pag-trigger sa stress response, inflammation o unhealthy lifestyle patterns. Naay scientific research mga pinangga nga giingon, harmful gossip can create fear, conflict, humiliation, rumination, and chronic social stress. So, ganing rumination, mga pinangga, kanabitong magsigi na lang kagunahuna sa mga, kanang parihang nga hunahuna, labi na katong mga dark memories nimo, katong makapastress kaayo, makapakapoy kay nimo nga mga sitwasyon, makapaguol, makapakahadlok, makapalagot. Rumination, maunay mahatag sa mga pagtabi-tabi. Ang chronic stress, kanabitong masubra nagduha kasimana, isa kabulan, pila kabulan, labi ng uban, tuig na giyod. Ang uban, pila gani, maabot gani isa kadikada, makapaapekta din asya mga pinangga. O hormones na to, sa itong mga hormones, maapiktahan ang itong mga hormones. Maapiktahan po na itong immunity. Maapiktahan po na itong pagtulog. Maapiktahan po na ito ang health behaviors. No, mga pathways nga, nag-connect ni siya sa inflammation o chronic diseases. No? So, chronic stress na no. Daghan na kang ginahunag, kahiubos, kalagot, kahadlok, mga pangunahuna nga mga sa una pang panahon nga mabalik-balik nimo tungod sa matabi-tabi bitaw. Kay nakadungog ka, mauto nga murag naapiktahan pug ka. Now, ang cortisol nimo og adrenaline, mutaas na siya. Og mupataas pud na siya sa glucose sa dugo. Asukal si mong dugo. Mutaas pud imong asukal sa dugo. Mao bitaw nga pag naka sa stress mas maayog yun nga magbaklay ka. Maligo ba kag dagat, mato ba kag nature, para nga ang katong sugar nga mitaas, mamanage na to, dili to siya makapahimog diabetes, dili to siya makapaguba sa imong mga kidney, kasing-kasing, mata, kaugatan. Dapat imog yun i-counter, pinangga, kay kung taas sa panahon nga perminti ka, naakas ka subo, kaligot-gut baron, kasuko baron, kabalaka baron, kahiubos baron, mo, resulta lagi na siya sa insulin resistance, high blood pressure, heart disease, o weight gain, pinangga. Okay, mao na itong buhaton ha, pag naging mo dool nga libakirog libakira nato, pag naa sila istorya nga mga sekreto nato, ang ato ang unang buhaton is dili nato dungagan ang istorya. Kay kung dungagan ni mo na, mapiktahan ka. So pag naay mo dool nga magsugon na gani og tabi-tabi, magsugon na gani og paglibak, ayaw dayon pangutan-a, unya, unsa pa man iyang gi-istorya be? O ayaw di ay, kay pinaagi ana imong gitagaan og audience ang katabian. Imong gitagaan og audience ang libakirog libakira. So dapat ang istorya daw nato ang atuang itubag magbinaga. Ato sa nasultihan, mas maayo siguro nga dili nato ni ipadayon nga istorya. Oy kay wala man diri ang concerned person. So kung magbit-bit di ay og lain nga ngalan ang atuang isig katao, no, ang katong tabian, ang katong libakirog libakira, ang atuang himuon gyud nga wala man to dining tao nga atong gisgutan, di lang sa nato ni ipadayon. Ayan ha, mo na siya ang pinaka the best nga tambag binaga. Sunod ang atong ipangutana sa katong libakirog libakira, ato silang istoryahon or pangutanon unya. Unya pare or mare or mad, so unsa ba tuba tawag ana mga pinaga. Unsa man ang gusto nimong mahitabo human ani atong istorya? Unsa man imong gusto mahitabo? Kon ang tubag walay klarong solusyon, so kana basig tabi-tabi lang na siya, basig libak-libak ra na pinangga. So ang ikaduhang prinsipyo, kinahanglan pangitaon gyud ang solusyon. Kung wala sa ikahatag na solusyon, then stop sa inyohang istorya mga pinangga. Ikatulo, ingnasya kon importante gyud ni siya, mas maayo nga diretso nato istoryahon kadtong tawhana nga imuhang gisgutan. Or kung tan-aw nimo nga importante gyud ni siya nga matter or seryoso gyud ni siya, pwede nato ni siya dadon sa mga responsable nga mga leader or mga authority. So likay pinangga, likayan nato nga mahimo tang messenger sa duha ka tao. Okay, so mo na likayan nato nga ang iyahang istorya bahin niya ihatod sa imuha. So dapat dili ka mahimong messenger. Pananglitan sa pamilya ba or barkada ba mga pinangga, ha? Ang sitwasyon ingon ni kapariente or amigo higala ba nimo nga miduol sa imuha, unya iyang gisulti ang mga sikreto or bati nga nabuhat sa laing pariente. Nya kasagaran maghimo lang og bikil og dili pagsinabtanay. So unsa may buhaton nimo? Unsa may buhaton nato? Iatong badlungon or tambagan sa ang nagdala sa tuas tabi sa maayong pamaagi atong paningkamutan og tun-an nga unsa nato pag sulti nga dili ta mo apil sa ilahang away, dili ta mahimong messenger sa ilahang pagkadili sinabtanay. Nganuman proteksyonan nato atong kaugalingong kalinaw, kay nganuman pag di lagi ta malinawon mo taas atong stress na magsakit man ta. So pag naay magtabi-tabi nato naay manglibak sa tua nga kato mga paryente ilang gipang istoryahan nga mauna aing na lang gyud nga ay di lang kumuapil silang away ha. O pwede nimo siya tabangan nga imo siyang dadon so sa kastorya nga masimang ang istorya pinangga in a positive way.
2: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
5: It's El Maguay.
3: Basta healthy, happy!
0: Happy. So pananglitan sa trabahoan, ang imong kauban nga nagtrabaho, niduol sa imuha o nagsigi o reklamo nga bahin sa sayop sa uban ninyong kauban. O niya, nag-ingon siya nga tapulan kayo ng tawhana, tapulan kayo na siya sa tong team. So sa may buhaton nato mga pinangga, pwede nato ingnon ang kadtong nagsigig reklamo sa atua, iyang ginareklamo ang atong mga kauban, ang uban at trabaho, atong tambag kung importante yun na siya pinangga. Mas maayo diritsoon ni mo siya istorya. Nganuman, para nga di intawon maguba ang dungog intawon atong trabahante, kauban at sa trabaho nga imong ginareklamuhan, atong ginareklamuhan, nga wain sa kabalo nga atong ginareklamo, insakto batog di. So ang atong buhaton, mas maayo idiritso yun na ito o istoryahan ang atong ginahuna nga naay sayop. Tong tapulan nga atong ginahuna, kadtog yun ang ato ang istoryahan personal. So nga naman, looy bugay itong ginareklamo kung tinuod ba nagdili, maguba in town yung dungog. So mauna nga, para di ka ma-appeal sa negative effect sa pagka libakirog-libakira, tambagan ni mo siya nga ang imong gisaway, idritso na sa iyaha. Kung naka nakita nga sayop sa iyaha, palihog, isultihi siya, ayaw sa akua. Kaya nga naman, kung dawato ni mo, dawato na to ang mga sumbong, batok sa ato ang mga kauban sa trabaho, aduha na mo ma-stress. Nga naman, duha naman mo naglain ang huna-huna, sige naman tagpanaway. Makadaot ba yan na sa itong emosyon? Mawa ba itong kalinaw na sige tagpanaway? Ikaw pat nga punto mga pinangga, pag naay maghatod og istorya na to, ayaw dayon og tuo. Kay matag istorya, anaay konteksto na mga pinangga. Usahay, tinuod ang usa ka parte, apan sayop ang interpretasyon. Ayaw paghimog conclusion, hantod manungog ang duha, kaside. Ikalima nga punto, magbutang og healthy boundary. Kung sige siya og balik og chismis, sige siya og balik og mga sulting mga tabi-tabi, pwede na to sultihan, pasaylo ako ha, pero dili ko komportable nga magisgot sa bahin sa tao nga wala diri. So dili kini pagkamaldita, dili kini pagka-istrikto, pero boundary ni siya sa atong kalinaw o ato ang integridad, no? Kung kita ang biktima, ikaw nung nga punto ni siya, kung kita ang biktima, kita ang ginalibak, ayaw dayon og react, di ta dayon mo react pinangga. Dapat muhunong sa tama, malandong sa tama, magunahuna sa tama, magampo ba ta, ginhawa ba taglalom, ginhawa ta ginahinay, unya, ayaw dayon pagpost sa social media, pag-text o pag-atubang samtang init pa ang emosyon. Basta init pang emosyon, ayaw reply, ayaw tubag, basta init pang emosyon. I-check muna kung tinuod ba ang impormasyon. Humanana pinangga, dapat direkta ka makigsulti sa concern nga tao. Unya, privado, private lang, o niya kalmado. Pag di gani ka kalmado, ay sa istorya, kaya di pa mga kalmado. Gamita ang words nga, nakadungog ko ba nga, na akay naanay gisulti bahin ako. Gustong ta na ako masabtan kung unsa gyud ang nahitabo. Hinumduman na itong pinangga, basta di pa ganita kalmado, di pa malinaw na itong una-huna, but pasabot, napaka sa fight or flight mode. Maangimong sirkulasyon sa dugo, wala kaayo paingon dito sa imuhang utok nga frontal lobe, kana bitawang utok nga responsable sa right decision or sa decision making. So ang imong sirkulasyon sa dugo more on naa sa imong mga muscle, naka sa fight or flight. Mas dali ka makahimo og away or dagan baron, kahadlok, dili kay ka makaresolba sa problema basta dili ka kalmado. Mauna gani, pag di pa kalmado, ay lang sa istorya, ampo lang sa, ginhawag lalom, lakaw-lakaw ba, inog tubig, relax lang sa muna. More prayer, mga pinangga. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede 2-3 capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nga nung kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support. Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa Chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant.

0: inflammation, diabetes, cardiovascular problems, og protection sa atong brain og nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapon na siya'y andrographolide. Gitunan tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response og respiratory wellness. Ang flavonoids og polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C og B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair og iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery og healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang H3 Immunity Capsule, mga pinangga. Kauban ni sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, na pwede nato ni sila isabay para the best kaayo ang epekto og dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga, kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula bisag duha, mawala na mga pinangga sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani mga pinangga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila, EXL, Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton. Nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisagway gibati, mag-inom giyod og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon. Para maangko na to ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag-adlaw. At ang mga pinaga ang H3 Immunity Capsule sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika. Hinumduman na to nga ang pagkalibakero o pagkalibakera o ang tail bearer, dili-diritsong hinungdan sa diabetes or heart disease, pero mahimo kini magdala og away, kahadlok, kasuko, overthinking o pagkawala sa tulog o niya stress na dayon ni pinangga. Kung manugay ang stress, mahimo na siya nga makaapekto sa stress hormones, immune response, inflammation, metabolism, og healthy lifestyle habits. So diha na magsugod ang dahon ang diabetes, arthritis, heart disease, high blood pressure, og uban pa. Cancer, even cancer. So ang atong pulong hinumduman nato mahimong tambal, or makatabang, or mahimong duga nga stress sa huna-huna og lawas sa uban.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Inutin mo na siya, kasamang makabuhay, EXL Life and Herbs, nutrisyon ikaw!
4: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, o do naman pipilara, o do naman gamayra. Abi nato ang usa katakos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian.

0: we're not just eating food to be kana ino na tong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan, pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na na nga gulay o prutas. Ha? Isa ka basket, kagamay anang kapsula? Yes. Kaya bisag mo kaon ka usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragya po na, gulay ragya po na, sa ato pa, wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inig kabuntag, sa udto, unya, before you sleep, inig kagabi, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pag ipaabot nimo, adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Ay, EXL Makabuhay.
5: Basta healthy, happy.
6: Magbilin tagasabihan mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Masabtan pa ang pagkawala sa kwarta, pero lisod dawaton ang pagkaguba sa maayong reputasyon. Pagkaguba sa maayong dungog. Ang mensahe ni mga pinangga nagikan sa iyang pahayag nga mahimong mapasaylo ang financial loss. Nawadan kag kwarta, nalugi kas negosyo, murag dali ra mapasaylo. Pero seryoso kaayo kung mawad-an ta sa reputasyon. Ang kwarta mahimong mapangita papag-usab, pero ang maayong pangalan nga naguba pinaagi sa mga sulti-sulti lang, tabi-tabi, akusasyon o walay pag-amping nga pulong, mahimong dugay kaayong maulian. Sa dili pa nato ipasa ang usa ka istorya, pangutan-o nato, makatabang ba ni o makaguba lang sa dungog sa akong isig katao? Alang sa tuang Nature Study segment mga pinangga, ang kalayo o ang kahoy. Hunahuna ang usa ka gamay nga spark. Murag ni Cindy ba? Ni spark. Gamay lang ni pinangga. Pero kung anaay uga nga kahoy o dahon, mahimo na siyang dakong sunog. Ang tail bearing o ang pagtabi-tabi, pagpanglibak, mura na siyang Cindy. Cindy's kalayo o spark mga pinangga. Ang selos, ang jealousy, kasuko o bitterness, mga pinagkapait, mao na siya ang gi-illustrate nga usak ka mga uga nga kahoy. Unya ang matagtao nga maminaw, mudugang o mupasa sa istorya, mao ni sila ang mga dugang nga sugnod, mga fuel. So kung uga ang kahoy, sama aning jealousy, kasuko, bitterness, nagsimbolo na sila sa uga nga kahoy, dali kay na siya sugnuran, dali kay na siya pasigahon. So kita di ay kung dali ta mo react, uga ta nga kahoy, patay ta nga kahoy. patay ang atong espiritu, patay ang ato ang pagkatao. Kung dali ta mo siga, sigang mata, sigang ilong, gamay rang sayop, gamay sipyat, siga din ta atong mata, gamay lang mga misunderstanding, siga din atong ilong. O nagingon sa Proverbs 26 verse 20, ang word for today nagingon, tungod sa kakulang sa kahoy, nga isugnod, ang kalayo mapalong. O din walay witwitan, or tabian, or libakirog libakira, ang pagpakig-away muhunong. Sa kaminyoon mga pinangga, sa mga magtiayon, kinahanglan protektahan nato. Protektahan sa bana o sa asawa ang mga dignidad sa usag-usa. Ayaw dada ang weakness sa imuhang kapares, ngadto sa imuhang mga higala, pariente ba o mga silingan. Kung naamoy problema, nate problema, sulod sa inyong kaminyoon, istoryahe una ang imong spouse privately. Kung dili mahibawaan, di nato, di takabalo, kung saan pag-deal din, mangi

0: Kita ni siya mga pinanggaangang Ginoo, dili siya tolerant sa mga magdadaot, mga libakirog libakira, magdadaot sa mga dungog sa isig kataw. Dili kini permiso nga ato ang pasakitan pod ang mga tabian or mga libakirog libakira. Ang Dios mao ang paghukom. Ang atong responsibility mao ang paghinulsol, paghunong sa tabi-tabi o pagtul-id sa atong mga nahimong kadaot. Pilion nato ang kamatuoran, ang truth kaysa mga rumor. Pilion nato ang direct communication kaysa mga sulti-sulti lang. Pilion nato ang pagpasaylo kaysa pagpanimalos. O pilion nato ang mga pulong na makahatag o kaayuhan, kalinaw o paglaong. A healthy life needs more than healthy food. It also needs a peaceful mind, trustworthy relationships, and words that give life. This is Doc Bri Palangi, magaingon, ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
2: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inisuking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Kaya, it's Elma Kumar.

0: Virginia.
1: Uy, nabugat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugat.
3: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
3: Rexido Forte!
5: Paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Tiguang nako, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
12: Uy, what ako?
13: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Bye!

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. DJ Eggs 500.
10: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko Detex 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa Detex 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung Detex 500.
9: DJ Eggs 500.
11: Pabali sa mga butika.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
13: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

The new Kiss FM 102.3, and let me check. I was caught by surprise. Ran out of, you know, music. Kasi kung ano-ano mga pinapanood eh. Ina-update ko lang yung sarili ko about the trial, no? Oo, kasi kine-question na naman ni ano eh. Kine-question na naman ni may pa idol pa eh, pambihira. Alam mo, dati tuwan-tuwa ako dito sa taon na to. Pero ngayon parang bumaba na yung pagtingin ko eh, no? Idol tapos may TV show pa. Nakaw! Akala ay mga naman. Magaling lang sa ano eh, no? Magaling lang sa mga pananakot sa mga iniwan ng asawa, iniwan ng banal. No, yung mga ganun eh, no? Bakit kaya hindi naging miyembro ng chairmanship to ni ano ni Pinuno, no? Committee on Silence. Alas 11:49, I got 11 more to go before mag 12 midday. Update ko muna kayo about our weather for today. Ito ang atong daily weather synopsis for today. Okay? The center of tropical storm si Maymay, international name is Kujira. Hapit na sa corner. Oh, Maymay, tapos ang international name niya is Kujira. No, parang familiar sa mga Bulano yung Kujira. Ganda lang international name, no? Kujira. Was estimated based on all available data at 170 km west of Bucnotan, La Union. With a maximum sustained winds of 65 km per hour near the center and gustiness up to 80 km per hour. It is moving southwestward, slowly. Southwest monsoon affecting southern Luzon and the western sections of the Visayas. Paminaw, Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Moriduque, Antique, Iloilo, and Guimaras. No? Including Central Visayas and the rest of the country will be going to experience a cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Southeast monsoon ang kadahilanan and possible flash floods or landslide due to moderate to at times heavy rains. Ang ping sa kanunay. Pero ari mga orasa talaga naglagiting ang init. Amping mo, if you have any plans of spending your lunch somewhere, pabiyahe pa kayo. Pero na lang kung meron kang sasakyan, it's okay. Pero kung wala, pabiyahe kayo. Magdala kayo ng tubig. Dala kayo ng tubig. Importante yan para mawala ang pagkauha. Ganon. Alas 11:51 na ang oras natin. Back with more Paula Abdul dito lang sa Love Day Midweek kasama si Bob Goodman sa The New Kiss FM 102.3 Ball.

0: The music you can't forget. 102.3 Kiss FM.
1: Kami sa Kiss FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
0: Kiss FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit. Kiss FM.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaitara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong, na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo. Kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kagway ligo. Karon kanunay naman kang guling.
4: Sa una, magudyo dahil maligo. Lagong buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon aw. Shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
3: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower na.
5: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: simbahan.
1: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubig.
2: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
3: EDMPC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDMPC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDMPC Videoke Lounge. Now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDMPC Gasoline Station. Value your money.

0: 2026. See posters and print ads for details.
1: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
2: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lor kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Wednesday!

0: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
1: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Common causes of water leaks. Corrosion. Accidental striking of the water line during construction. Leaky toilet. Leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
2: More water, more life.
3: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy, gikan sa buntag, paingon sa hapon, maurag yun siya, kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural, og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you, MX3! Dili ko believe!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hi. Baling malasa, oy.
5: Unsa ka, Brad?
4: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
5: Unsa man imong ATM card?
4: Banknet.
5: Ano problem sa PHCI withdraw?
4: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
5: Abinay mo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
4: Mao ba?
5: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
4: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mawithdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
5: Unsa nya?
4: Alam mo sa good diha, bi? Para mintin?
5: Gamintin kag numero?
4: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
5: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
6: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa akong mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
11: May buhay sa makabuhay.
12: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
14: Rexido Forte.
12: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
14: Rexido Forte.
12: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: Rexido Forte.
13: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
14: Rexido Forte.
13: Mas paspas, banat sa upat.
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
17: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Dear J.N., wala ko kapugong sa akong gibati nga medyo nagselos na gyud ko sa ako ang uyab nga si Elmer ug ang ako ang best friend nga si Jennifer. Elmer, pwede mag-istorya sa ta? Oo, nganong murag seryoso man kayo ka? Kay na ako gibati nga dugay na ako gipugngan. Pero karon murag dili na ako mapugngan gyud. Ang unsa man? Nagselos ko nimo ug ni Jennifer. Jennifer, best friend man nimo na siya, di ba? Mao gani. Mao nga, listen kayo para nako. Kaysa una, komportable ko nga naa siya sa atong kinabuhi. Pero lately, lahi na akong gibati. Kung makita na ako nga kamong duha magsigig istorya ug sigig katawa. Mura ba og naamoy kaugalingong kalibutan nga dili na ko apil. Lara, wala na ko tuyo nga mapaselos ka. Pero nasakitan ko, Elmer. Kay usahay makita na ako kung unsa ka komportable niya. Lara, ikaw akong uyab ug dili siya. Pero kahibalo ka ug unsa akong ikahadlukan ako? Unsa man? Nga basin, ang tao nga akong gimahal kaayo, maupad ay ang tao nga mahimong mawala sa ako ah. Tungod lang sa pagsalig na ako sa akong suod nga amiga.

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na, ma.
5: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Magneozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
7: Alagang unilabyan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bag-o.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajud lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bag! Oh.

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: DTX 500!
2: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan, the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500!
3: Mapalit sa mga butika.

0: Thank you very much sa produkto si EXL Makabuhay. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, ang Makabuhay Plus Kapsulog, ang EXL Black Coffee 17-in-1. Inyo ka na mapalit sa mga suking butika o dirisan sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.
1: Usa ka makabuhay day.
2: Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa puka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
7: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
6: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
8: Balik sa Bohol.
6: Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.

0: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bag

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kung ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interesado.

0: Yung kinahanglan operahan po wala ko'y parte bayad kay 30 mil man. Mata kong sinun na ginutuloy ko kung sa akong angay ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naayag ipamati pareha sa ako ang interedyong dangot lang mo sa makabuhay kay mo rin makatabang sa atong kinabuhi.
1: Makabuhay! Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan? Kalipay sa tanan.
2: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luwalier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Kinsay ngalan nato, sir?
7: Paul Mercado, diyan ni, sir.
6: Mutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX-700?
7: O, sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Humbag man. Mahubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Palit og DTX-500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX-500, lagi na kaayo na ko. Labis jud kaayo, sir, DTX-500.
8: DTX-500, mapalis sa mga butika.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now exactly 2:20 in the afternoon. Mga ka-kiss, daghan na gyud ang nahitabo no. Usahay mas close pa ang imuhang best friend o ang imuhang uyab kaysa nimo. Mao nga dili gyud malikayan nga makabati ka og selos, di ba? Pero para nako, importante gyud nga naatay boundaries o kahibaluta sa atoang limitasyon. Kay usahay, dili man gyud ta gusto makapasakit, pero tungod sa sobra nga closeness, basi makalapas ta sa feeling sa mga tao nga suod o importante sa atong kinabuhi. So let's always know our boundaries, no? And respect each other. And anyway, hello ni ma'am. Chuna o Charon, maayong hapon ka ni mo, ma'am. Og ni Ma Melanie Marinas. Maayong hapon, Ma Melanie. Hello, DJ. Shout out day ko sa akong kauban sa term akong kauban sa terminal nila Catherine Sapong, Mercy de la Cruz, Justina Santillan, Edgar Vergara, Francis Sarabia, ug ni Joy Luod, ug sa muang supervisor nga si Jonathan Rayson. Thanks kaayo paki-play sa kantang Love is a Dream. Thank you so much, Ma Melanie. I was blessed because I was. Pero sorry kaayo, Ma, pero it's not playable during my time, no? Kay pang 80s love song sa kita. Pero anyway, thank you kaayo ni mo, Ma, for tuning in sa Kiss. You were my eyes when I... And here's another song from a distance. Right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Hi! Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay dugang nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3, dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib!
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Chill with San Mig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with San Mig Light. Drink responsibly.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
9: Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bag

0: Luwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what a-
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan. Bye!

0: pak, swak ko na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
3: Pagkailin ko, sir. Dead any, sir. Tagamanugan sa Bongga del Norte. Sa una, nilidyod ko katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko nga batang. Niya high blood food ko. Niya masulubog ko kalipong. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murok ko hubog maglakaw buyod. Niya kasakit ning akong ulo. Karong kaluyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. Dito X500 o may TC radio lang akong ginainom, sir.
4: DJX 500.
5: Highly recommended.
4: Sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinakadulga, butikis sa yunga.

0: pack. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
2: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan, dahil bibigyan natin yung mga oras sa susunod na minuto ay papasok po ang texter segment. Pero para sa mga gusto pang humabol na magtanong, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng inyong mga health concern, ha? Alright, we have another texter, Doc Len. Nahihirapan na po ako makakuha po ng matibay na erection. Nahihiyaman po ako sabihin ito, pero apektado po talaga ang relasyon ko. May natural po bang paraan para po dito? From Pagadian City. You know what? Huwag kayong mahiya, dahil maraming lalaki ang dumadaan po sa erectile dysfunction, lalong-lalo na kapag may kasamang stress, diabetes, hypertension, or poor circulation. You know what? Ang ED o erectile dysfunction, nangyayari ito kapag mahina po ang blood flow papunta po sa pineal tissues, kulang po sa hormones, o mataas po sa oxidative stress, particularly sa blood vessels. Tandaan po natin ang mga ganitong klaseng health cases, ha. Iwasan po, importante ang paninigarilyo at labis na alak. Regular exercise para mapabuti po ang circulation. Bawasan ang mga matataba at mga process na pagkain. Alagaan ang mental health at iwasan ang sobrang stress. Malaki po ang maitutulong po ng EXL Makabuhay products para po dito. From EXL Makabuhay capsule na may turmeric, ginger, cinnamon, at B vitamins na tumutulong na pabutihin ang blood flow, bawasan po ang inflammation, palakasin mismo ang nerve functions. May guyabano at ashitaba rin na may antioxidant effect para protektahan ang blood vessels. While on the other hand, the EXL Makabuhay black coffee naman na may ginseng, spirulina, ATP peak na kilalang kilala sa pagpapataas ng enerhiya, stamina, at oxygen utilization. Tumutulong ito para gumaan ang circulation at erectile response. Mangosteen at purple kernel na nagbibigay ng dagdag na antioxidant protection laban sa vascular damage. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay capsule, 1 capsule 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay black coffee naman, 1 sachet daily, at mas maganda bago mag-activity para may energy at circulation boost. Kasama rin po mga kamakabuhay, no? Bleeding bowel movement, EXL Makabuhay capsule plus EXL Makabuhay black coffee, it supports the digestion, reduce the colon inflammation, it protects against oxidative stress. The kidney stones naman, EXL Makabuhay capsule plus EXL Makabuhay black coffee, it acts as diuretic, flush toxins, reduces the inflammation, at protects the kidney from free radicals. Erectile dysfunction, capsule Capsule EXL Makabuhay Black Coffee, it improves the blood circulation, energy, and oxygen utilization while reducing the oxidative stress. Hindi man po gamot ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ha, pero malaking tulong ito bilang natural support dahil sa kanilang anti-inflammatory, antioxidant, immune-boosting at circulation-enhancing properties. Kasama po ang tamang lifestyle, makakatulong ito mapagaan ang sintomas at mapapabuti po ang ating overall wellness. Alright po mga kamakabuhay, sa mga nagpaabot po ng kanilang mga katanungan, pasensya na po talaga, napasarap naman po ang ating talakayan and we are running out of time, but we make it sure na marereplyin po namin kayo para sa gabay kalusugan na pinabot po ninyo. Pero bago po tayo magtatapos, gusto ko pong mag-iwan po ng mga mahalagang paalala na ang ating kalusugan ay kayamanan. Hindi natin ito pwedeng ipagpaliban o baliwalain. Sabi nga sa kasabihan, health is not valued till sickness comes. Kaya habang malusog ka pa, alagaan mo na ang iyong katawan. Huwag kalimutan na hindi lang physical na kalusugan ang mahalaga, pati na rin ang mental and spiritual health. Kapag balanse ang tatlong ito, mas magiging magaan ang buhay mo. Sabi nga sa Exodus chapter 15 verse 26, sinabi ng Panginoon, kung inyong didinggin ng mas mabuti ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos at gagawin ang tama sa kanyang paningin at susundin ang kanyang mga utos at tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas. Hindi ko ilalagay sa inyo ang alinman ng mga sakit na iniligay ko sa mga Ehipsyo sapagkat ako ang inyong Panginoon na nagpapagaling sa inyo. This reminds us that obedience to God and living accordance to His way bring not just spiritual blessings but also healings and protection over our health. Paglaan po tayo ng oras para sa sarili po natin. Kumain po ng tama, mag-ehersisyo, magpahinga at higit sa lahat, magdasal. Walang gamot na higit pa sa kapangyarihan ng pananampalataya at pag-asa. Tandaan po natin, ang katawan natin ay templo po ng Diyos. Kaya alagaan po natin ito bilang isang pasasalamat sa Kanya. Isa pa, huwag kalimutan ang simpleng kasabihan, an ounce of prevention is worth pound of cure. Kaya simulan mo nang gumawa ng maliliit na hakbang para sa mas malusog na ikaw. Hindi bukas, kundi ngayon. Kaya hanggang sa muli natin pakikita-kita, stay healthy, stay happy, and stay inspired. Ito ang inyong Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. Ang kalusugan ay regalo ng Diyos. Kaya pahalagan nito. God bless us all.
6: What's up, Doc?
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Operahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financial.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Happy fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500.
12: Mabali sa mga butika.
13: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sayon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
16: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
17: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ania, ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

Ang kalimot alang sa dinilang paghupay sa mga klase-klaseng sakit ng kalawasan. Mga pamaol, ihapla sa produkto sa EXL Magkabuhay. Mapalit din yun sa inyong masuking butikag dirisan sa itong radio station, KISS 1023, Binting Street, Dakbayan, sa Tagbilaran.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ra? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
5: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services at affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
6: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dire ko believe.
5: Looking for reliable business and educational supplies? Discover Dynamic CNG Trading, your friendly partner in success. Located at J.A. Clarín Street, Tagbilaran City, or call 0922-211-6731 or at 038-501-9687. You can also visit Dynamic General Merchandise at Pook Oriental, Tubigon, Bohol, or call 038-412-0486. We've got everything you need to keep your business running smoothly and your educational goals on track. Visit your friendly partner in business and educational supplies, Dynamic CNG Trading.
7: CNG Trading,
5: where quality meets affordability.
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat ba na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
13: Basta healthy, happy!
14: Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine.
13: Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
15: Kining fibrocystic disease mao ni sagad kaayo nga bukol-bukol nga maeksperyensyahan sa suso sa mga babae. More than 50% sa mga hamtong nga mababae naa niining sitwasyon na. Ang sagad magka matubuan ani naa sa edad 30 hantod 50 nga mga panuigon. Ang breast sa babae naay fluid na siya nga ginakolekta na siya o ginatransport na siya pagawas sa breast pinaagi sa lymphatic system. Pero Pero kung daghan ang fluid sa breast tissue sa mga babae o dili na ma-cope up sa system sa babae, mao na sila mapurma o mga cyst tungod kay kanang mga sobra nga mga tubig nga mapundo diya sa mga spaces sa breast sa babae. Na yung mga fibrous tissue ana nga mupalibot nila nga mupurma na siya nga murag peklat. Mao na siya mahimong cyst. So every magregla ang babae, musakit na siya kay mukosma na siya pressure pinangga. O labi na mupaingunay dit sa iyahang pagregla. Na usa sa makapadaghan sa fluid sa breast tissue sa mga babae nga dili na ma-cope up panahon nga na abnormality, especially daghan ang ma-produce sa imong system kanang gitawag hormone na estrogen o progesterone. Now ang pangutana, unsa man ang makapadaghan sa estrogen o progesterone? Hinumduman nato pag mudaghan ng estrogen o progesterone mga pinanga, mupa-increase sila sa size sa bukol kasi mudaghan man ang tubig. At the same time, mudaghan po ang mga ducts o ang milk gland. No, kanang buhatanan og gata sa babae. Na tendency, managhan siya o mauna hinungdan nga mudako ang breast sa babae at the same time, ma-retain ang tubig. O mukos ni siyag pressure nga mo hinungdan nga musakit ang suso sa babae. Especially kung reglahon ang babae or mupaingunay ang iyahang pagregla. Dili ni siya kahadlukan. Based sa data, dili ni siya kahadlukan pero kung dili ka makabantay ani, magbalaka na ka at the same time, dili na ka malinawon. Kasi pag once mabalak-anon ka, yun ang mukreate og sakit especially sa imong cardiovascular system. Sa imuhang kasing-kasing. Then, pag once mabalak-anon ba yata, dili ta matunawan pag-ayo. Dili lang kasing-kasing ang imuhang madaot. Even ang imong bukog, mag-acidic ang imong dugo. O pag once acidic ang dugo, magbaba ang imong oxygen. Na tendency, ang imong baga na po, dali ka or prone ka, maigo sa mga respiratory problem. So, mo na importante yun nga, kada adlaw mas happier ta kaysa mabalak-anon. Kung ang babae, hingaon kayo og mga chichiria, labi na mga potato chips, tag-as kayo na sila og mga saturated fats, ang uban na mga pinangga, ang ginagamit na trans fats. Mao na sila ang mupa, taas usab sa imuhang cholesterol sa imong lawas, kana mga potato chips. Mao na pamukaon ng mga potato chips, ginagmay lang, ayaw yung hurutan ng isa ka balot yun. So mao na mo create og abnormality, nga mo form og cyst sa mga kababayanan. Bantay ni sa mga babae, labi na ka ng dugununun mo niya, mo craving mo parat kayo, labi na mga potato chips, mga chichiria, at anawa. Ang uban ana, pangsakitan og mga puson. Ang uban ana, magsakit ang ilahang mga upper quadrant, silahang suso o silang breast. Tungod kay sagad, nadya ang mga muporma ng mga bukol-bukol, no? Sa taas, sa bahin, sa tuong aside, sa ilang mga breast. Usa sa mga buhato nato, kinahanglan, kaon kag mapagkaon ng taas og vitamin E, Eagle, muna siya mo-protect sa imuhang breast tissue. Tungod aning antioxidant ability aning vitamin E. Sa ato pa, kung protected ang imuhang breast tissue, di na siya mupurmag basta-basta og mga cyst dito mga pinangga. So, unsa man na matag-as og vitamin E, sa luyot, kaumog sa luyot, unsa pa, tag-as og mga B vitamins. Kaya makatabang ang B complex nga mo balance ang fluid og sa hormone regulation. Dili basta-basta ka magkaroon ng abnormality sa imong hormones og sa imuhang balance sa imong fluid because of the B complex. So, mo na nga mo come in si Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang kaayo sa mga naay problema ani. Ngano man, namatay B complex. At the same time, mga herbs nga available nga naa sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, naa na kumpleto, antioxidant, B complex, pampabalance sa dugo, anti-stress, lami imuhan tulog, o unsa pa, ang vitamin C nga naa sa Makabuhay Plus.
14: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Nagkalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
13: Basta healthy, happy!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
16: The verdict is in. The Boholana Radio audience have once again spoken.
17: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
16: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
17: Sa among mga kakiss.
16: Sa mga kabarangayan.
18: Number one.
17: Kalungsuran.
18: Number one.
16: And in the city of Tagbilaran.
18: Number one.
16: thank you for making us number one. The number one hit music station,
18: Kiss FM. Music for the soul that suits your day on Love Day Midweek, right here on Kiss 102.

0: pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Hello mga ka-MXP! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
2: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdalan, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit lang siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sa'yo ang trabaho, walay kapoy, iulit ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindutya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipang-makeupan. Tinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin D complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor. Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
3: GTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog nako sa radio ang GTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
5: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
5: naayo na ako.
3: GTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
7: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na. Duha sa mi sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola.
7: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagan.
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilabian.
11: The verdict is in. The Bulacan radio audience have once again spoken.
12: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
11: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
12: Sa among mga kakiss,
11: sa mga kabarangayan,
13: number one,
12: kalungsuran,
13: number one,
11: and in the city of Tagbilaran,
13: number one.
11: Thank you for making us number one. The number one hit music station,
14: Kiss FM. 102.3 Kiss FM brings you another love song.

0: Chicken at Etihan is now hiring cashier with or without experience. But experience is a plus. Qualifications, 25 years old or above. Honest, hardworking, works well with others. Interested applicants may submit your resume to Chicken at Etihan, Maria Clara Street, Tagbilaran City.
1: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
2: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
1: Nanawag lagi ko ninmo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
2: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipati ka ron? Naalip yung hanang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
1: Ay, nako, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulakag layo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, na. Sa kinaunhan yun, gikul pa. Agi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kay naan naman tayo kaugalingon na small class lang.
2: Maayo ay, na maulang imo nga sinati.
1: Maulang ginak, maugyun na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaschedule po siya og angiogram suno si man na.
2: Aba o pa ba? Maayo kong ingon ana. Dako, kitignabang na ito ba? Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
0: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Oras, atong kanato sa Honcho Lechon Belly House, ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.
4: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo na bunturan Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday night!

0: GGX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radyo,
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: GGX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Ania, ubukas na ang bake shop na maoy gilisgutan karon.

0: tilaw na musa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una,
5: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

diri sa atong probinsya ang lalawigan sa Bohol, the first and only UNESCO Global Geopark in the Philippines. And of course, mag-uban ta karong adlaw mga higala na aron maminaw, magkat-on na sad o magpadasig sa usag-usa. O sa itong mga sudyanteng naminaw karong hapuna, ato ang mga youth leaders, ato ang mga tinahod ng mga SKs around Bohol, no? Ato mga tinahod usab ng mga maestro o maestra, our dear teachers, nga nagpaminaw karon. This is your space, your platform, and your moment, mga kabeshi.

What's up mga ka-Kiz FM? It's your Daily Dose of Good Vibes here right here on favorite station. The time right here in Nestle Clear Global Geopark Island. It's 5:34 in the afternoon. Nagbabalik ang yung beshi ng bayan. It's me, Kuya Dan. Of course, zakaran ng mga higala ako ng pag-aisgutan ato mga services. No? Let's start with the external service, no? For a PYDC accreditation and provincial youth organization and youth serving organization mga higala. So this is under the youth development section. For ato ang classification ani simple lang nga process, no? A type of transaction that is a government to citizen transaction. Ang ato ang target clients ani ato ang youth organizations and youth serving organization mga higala. So a lot of you nangutana, nag-inquire og unsa ang paagi para ma-register ta sa PYDO. Kaya og naatay mga requests for activities, masayon ang paghatag no og pag-justify ni PYDO. So here are the requirements mga higala. Una, letter of intent. Ikaduha, registration form. Ikatulo, directory of the officers and advisors. Ikaupat, the list of the members and goods of good standing. Ikalima, constitution and bylaws. Ikaunom, ang certification. If you are community-based, school-based, faith-based, or other aspect mga higala. So basically na atay unom lang ka requirements kung magpa-register ta sa tong organization sa PYDO. And after that ang PYDO na ang mo-register, mo-assist sa tua para ma-rehistro ta sa National Youth Commission. Kay right after ma-register ta sa PYDO, we will be giving certificate of registration. After process sa NYC, tagaansad mo og registry, a certificate of registration mga higala sa your program. So masayon nato ang mangayo og serbisyo sa ato ang PYDO mga higala. So here are the step, no? Una, mag-submit ta sa requirement. So your requirements will be received and check the completeness of the accreditation requirements. Ikaduha, the team will verify and validate your requirements, no? So you will be waiting, that's around 3 working days lang mga higala. Din manghatag ni mig update in case kulang or naay sayop sa inyong requirement. And after will be among i-monitor ang compliance sa tuang lacking documents, and we will also facilitate the approval of the accreditation. And lastly, after ma-okay na inyuhang mga requirements, no, ato mong i-onboard. Maghimo mig onboarding session and release of the accreditation as certificate mga higala do sa amo na sang i-facilitate padulong sa National Youth Commission. Sayon ra gid kaayo. By the way, ato ang PYDO ng plano this year, no, nga mag-visit sa mga nagkalain-lain nga mga universities and colleges, una diri sa Tagbilaran, no, para ma-facilitate nato og mas mapadaghan ato ang youth organization and school organizations nga ma-accredited sa PYDO mga higala. So another external service mga higala under our TANA program. So TANA means, no, training acceleration, training and network acceleration program. So this is also one of our banner programs mga higala. So una, the conduct of the youth impact convergence. So mostly natay mga youth organizations, no, mga sports organizations, no, nga mangayo og assistance especially for meals, a venue for PYD og naa sila mga event or mga leadership at training mga higala. This is under SYD gihapon, no. This is a simple classification in a government to citizen type of transaction mga higala. Ang atuang target clients ani are the accredited youth organization and youth serving organization. So maoto nga ako yung gidiskasan kaganiha nga kinahanglan kita magpa-accredit sa PYDO para matagaan kita og serbisyo mga higala. So duha lang ato ang requirement, no?
letter request. I-appeal sa letter kung unsa inyohang request ang assistance from PYDO. Ikaduha, activity proposal. So here are the steps, mga higala. Again, submit your letter request and activity proposal. We will be receiving that and we will check, no, kung kompleto ba. Wait for the update, mga higala, kay we will review your request o mahatag ba sa buhatan sa PYDO. Kay of course, dili man sad tanan, kay this is, we need also to consider the budget, no? Especially og a later part of the year na medyo hurot-hurot na ato ang services, ato ang budget, mga higala. Now, next is get update in the status of the request. So we will relay, no, the decision of your request. So mo ingon mi og approve ba ni siya or unsa ani nga mga request ang dili mahatag sa buhatan. Of course, og mag-organize na mo sa inyong activity. Training ba na, seminar ba na? So of course, we will give an input, no. The PYDO shall be invited kay mohatag tag input sa to ang Youth Impact Roadmap. Of course, muhatag puta sa suporta nga inyong gipangayo. Usually, mga food packs. Then, you need to comply a post-event documents, mga higala. So, we will coordinate the compliances of the attendance sheets, no? Ato ang mga acknowledgement receipt and the copies of the digital photos, mga higala. Kaya amo silang i-appeal sa mo ang year-end report or accomplishment report, mga higala. And right after, get an update of the status of the compliance. Kay after, maghatag mig clearance and file documentation. So, mas stricto na gyud mi ana, mga higala, no? Kay right after the event, naasad ta i-comply for our accomplishment report, tagaan ta mo clearance para sunod tuig or for the next month, mangayo na sad mo og serbisyo, mangayo na sad mo og assistance and support sa PYDO, makahatag mi. Kaya na ating mga uban sa mga youth organizations nga after matagaan og assistance, dili na mo comply. And knowing that we are in a government process, medyo strict yun, no, ato ang mga documentation, mga requirements. So, muhatag na mig clearance, no, para mahimong disiplinado sa atong mga youth organization. That's our youth impact convergence. Usually atong mahatag ani pack meals, no, snacks ug makasuporta sad mi, makafacilitate sad mi at namo request sa venue, mga higala. Under our TANA program also is the representation of youth leaders to CUP dev activities and non-sport competition. This is under our SYD section gihapon, but this is a little bit complex, no? Ang classification ay siya complex, medyo lisod-lisod gamay. I mean, daghang requirements, no? Ato ang target clients ani, ato ang mga leaders under sa ato mga accredited youth organizations. So, I would like to emphasize nga accredited yun dapat, mga higala. So here are the requirements. Una, the invitation letter. The invitation letter from the event nga ganahan ka mo attend, no? So ikaduha, the letter of request. Request letter, nimo padulong sa opisina nga mo join ka ani nga event, mangayo kag assistance. Ikadulo, endorsement letter. Endorsement from your organization. Nagpamatod nga ikaw mo represent sa inyong organization or gi-endorse ka sa inyong organization. Ika-upat, veterinary of the travel, no? Ika-lima, authority to travel. Ika-unom, appendix A and appendix B. We will be giving this template to you and you need to comply this one. Ika-pito, certificate of appearance, tickets and boarding pass o ikasiyam government valid ID, mga higala. So medyo ubay-ubay nung atong requirements. So ay gitawag na to ni complex classification.

So here's the process, no, mga higala. Magpadala mo comply mo sa mga sa invitation letter, sa mga request letter, and a review sa team, no, i-approve ba ni siya, because you'll be also asking the approval of the higher ups, no, and this will be endorsed to other section, no, for documentation, no, and other processes. Then do sa may maghatag san sa atuang suporta. So usually atong process ani mga higala, reimbursement type, no, so after, usually after event pagyud, no, mahatag ang support, because it is a reimbursement type, but of course sure gyud ni siya nga ma-reimbursehan mga higala. So that's for the youth development section. Under our sports development section, we have our HANAS, or the conduct of sports clinic. So this is a simple classification mga higala. Ang atuang target clients ani children and youth ages 12 to 17, no, of course organized by the LGU mga higala. Na ato ang need ani requirements, letter request from LGU containing the following information: signature of the mayor, proposed schedule of the game for the sports clinic, venue for the sports clinic, and contact details of the point person. Ikaduha, pre-registration, and ikatulo, waivers of the participants kay mga bata pa man sila kaayo mga higala. So sa simple lang yun, no, ato ang process sad ana. Of course you will endorse all the requirements sa ato ang buhatan, no, ato ang PYDO located at the second floor of the Butika sa Capitolio, no, kilid sa may Capitolio mga higala. So inyong i-endorse, no, ang mga requirements o maghulat ta. Of course our head and the sports section head will approve your letter o maghulat ta pud ta, no. Gamay lang ang mga adlaw, no, para mahatag po ninyo ang feedback sa maong opisina mga higala. So na may request magpa-sports clinic, please coordinate your LGUs na comply the requirements and submit to PYDO. So you have the freedom to choose og pila ka our games, no, ang inyohang himuon pagahimuon sa sports clinic. Kay in PYDO aduna sa time mga coaches, mga accredited yun sila mga coaches sa mga higala nga maoy mo handle sa tuwang sports clinic. Another is for our BOLA program, or the distribution of sports equipment and supplies. So usually maoni ato mga pangayoon sa mga barangay, mga LGUs, mahayo ug bula, especially ug nasa mga liga nga pagahimuon sa ilaha. Simple lang isang classification mga higala, and the government to government type of transaction. Ato ang target clients ani MLGU, BLGU, and SK mga higala. Ito ang requirements, request letter from MLGUs, BLGUs, and SKs, no? Acknowledgement receipt and documentation. So maghatag mo, mag-endorse mo sa opisina o request letter nga mangayo mo o bola, basketball balls, volleyball balls, or unsa na nga equipment, sports equipment kung unsay naa sa opisina. Again, this will be checked and verified by the team. I-check kung unsay mahatag sa maong buhatan. Ipa-approve sa amuang head. Of course, we will contact you kung pwede nakuhaon ang atuang mga gi-request. Reminders lang, no, maghulat ta. Be sure nga atuang request letter na ay contact person. Kung maghulat ta, anusa pwedeng makuha ang atuang bola or anyuhang sports equipment nga gi-request. Kaya usually naatay mga mo request mubalik dayon sa opisina, no, nga wala pa na check, wala pa na approve ang inyong request, na dili na mo mahatag, magbalik-balik, sayang inyong pagdulong, no. So maghuwat ta nga i-contact sa buhatan nga okay na ma-release na inyong sports equipment nga gi-request.
So that is for the BOLA program. Ikatulo, the CPAC or distribution of cash incentives to the performing athletes and coaches mga higala. This is a simple and a government-to-citizen type of transaction. Here are the requirements. No? Una, invitation letter from the event organizer to the participant. Ikaduha, certificate of achievement, official result, certificate of participation, appearance, and documentation. So, aduna mo'y pag-apilan ng mga regional, national, international competition, mga yung mga assistant sa buhatan, but yun dapat gid ka ang sports competition alliance sa national youth, the Philippine Sports Commission, NSA, mga ngana, mga higala, kay very strict kaita in alignment. So, namoy mga competition nga pag-apilan, again, kindly submit your requirements, among i-verify sa opisina, o among i-update nimo og unsa sad ang mahatag nga support sa atuang sa inyo hangig request, no, knowing daghan ubay-ubay sad ato ang mga atleta nga mo representar sa lalawigan ang mangayo sad og suporta para mo compete sa ilang regional or national or even international event mga higala. And of course, mag-schedule sa Mino o distribution of the cash incentives kay i-process pa man sa niya. Usually, idungan na namong tanan nga mahatag ang cash incentives sa mga higala. So, ato ang mga atleta, no, maningkamot yun nga makakuha og medalya kay og naay medalya, makahatag po niyo og cash incentives ninyo mga higala. Our next program, mga higala, is the LARGA program. And later on, atong mahibawan kung unsa magyuning LARGA program mga higala, no? And before we dive into more kwentuhan and updates sa mga higala, let's vibe muna to our next banger. Here's Marilag. Amping, relax, and feel a bit only here on the new Kiss FM.

OMG Music Break, my real edition of Bash and I'm buying Kuya Dan, bringing the latest on our heat event stories and achievements. It's 5:53 in the afternoon and balik ta mga higala sa to ang larger program. Isa sa banner program ni PYD Ono ato ang this is a simple and a government a citizen type of transaction. Ato ang checklist mga higala, invitation letter, request letter, memo on travel order, official delegation list, official result, of course, certificate of appearance, ticket and boarding pass, veterinary travel, and certificate of participation. Ato ang mga requirements atong i-endorse sa PYDO para ma-review and ma-verify o mapa-approve sa buhatan dusa ta makahatag sa assistance mga higala. So wait for an update because we will facilitate the processing of the reimbursement no sa inyohang suporta nga gipangayon. Another services under PYDO is the PASA program. It will provide support to the athletes and coaches to private sanctioned competitions. The same gihapon mga requirements mga higala o mga yung assistance for sports a competition. Again, ato ng indoor sa opisina no para ma-review o ma-aprobahan sa ato ang buhatan. Again, we will facilitate the processing of the reimbursement. Usually, good nga suporta, mahatag servisyo nga among mahatag sa buhatan, reimbursement type. No. After the competition, we will process your documents para atong i-process ang pag-reimburso sa iyong gasto sa mga competition, mga higala. And another is another external service, no, of course, sa itong Sandugo Tigi program, a banner program under a planning and convergence section. If you want to become part as official EOP or event organizing partner, no, and makahinumdo mo sa itong mga ato mga guesting sa Sandugo, mga Tigi programs, mag-organize sila mga events, mga higala. So, ato alang ana, nagapot ang requirements, no? Mag-open mami usually na the start of the year, no? For mag-open mi ana for registration o ganahan mo as ma-part sa official EOP na mo para ato sang matagaan o budget no para maka-organize mo sa inyong sporting event. Of course, nasa tayong mga requirements aside sa mga documentary requirements mga higala, you need to attend our onboarding session para matagaan sad mo og knowledge and information as to the process of the government papers mga higala for the liquidation. So, mauna no ato ang mga programa, mga serbisyo nga gihatag no sa tong opisina. So, if for more details mga higala, kindly check our official page kay nakapin dito ato ang PYDO Citizen Chart or you can visit our office para mas maklaro gyud no ang inyong mga andamon o para mas sayon. So, ato ning gibuhat mga higala para smooth na ang pagpangayo ninyo serbisyo sa atong buhatan. And that's a wrap for today's episode of Tingog sa Kabataan Unan. Mga higala, dagang salamat mga guwapo o guwapa for sinin making your voices heard and keep the passion burning for youth, sports, and education. Special thanks to the provincial government of Bohol led, of course, by Governor Aris Omentado. Thank you for this. Thank you for making this platform possible. Mga higala, don't forget to join us again from Monday to Friday, same time, same frequency, and same youth power. And always remember nyo sa itong mga kabataan unan, dili lang kamo ang pag-asa sa bayan, kamo ang kagmaon sa Bohol. This is your Beshi on the radio, ang Beshi ng Bayan. See you tomorrow in Tingog sa Kabataan Unan, Kalampusan sa Katibukan. Abante Bulan ng Youth o sa Kanunay, Abante Bohol, amping ta mga Beshi.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
5: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: pagkuan sa akong magkatulog sir, nindot kay akong tulog, nya akong lawas nindot kayo nya. Imbis nga sa una naguan ko, nag-UTI ko, nindot ako ko pangihi, nindot sa pagbawas sa akong kanang hugaw. No, karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Mao lagi Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, oy, higayon na jud na ni Mare.
4: Salamat kayo Mare ha. Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic.

0: then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
1: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
0: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
2: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
0: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos nabunturan Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duhan ako katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
6: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic thing vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Strong sa una,
10: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Dylan with them all on a cool new trip.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Kining fibrocystic disease mao ni sagad kaayo nga bukol-bukol nga maeksperyensyahan sa suso sa mga babae. More than 50% sa mga hamtong nga mababae naa niining sitwasyon na. Ang sagad magka matubuan ani naa sa edad 30 hantod 50 nga mga panuigon. Ang breast sa babae naay fluid na siya nga ginakolekta na siya o ginatransport na siya pagawas sa breast pinaagi sa lymphatic system. Pero kung daghan ang fluid sa breast tissue sa mga babae o dili na ma-cope up sa system sa babae, mauna sila mapurma o mga cyst tungod kay kanang mga sobrang mga tubig nga mapundo diya sa mga spaces sa breast sa babae. Na yung mga fibrous tissue ana nga mupalibot nila nga mupurma na siya nga murag peklat. Mauna siya mahimong cyst. So every magregla ang babae, musakit na siya kay mukosma na siya pressure pinangga. O labi na mupaingunay dito sa iyahang pagregla. Now, usa sa makapadaghan sa fluid sa breast tissue sa mga babae nga dili na ma-cope up panahon nga naay abnormality, especially daghan ang ma-produce sa imong system kanang gitawag hormone na estrogen o progesterone. Now, ang pangutana, unsa man ang makapadaghan sa estrogen o progesterone? Hinumduman na ito, pag mudaghan ng estrogen o progesterone mga pinanga, mupa-increase sila sa size sa bukol kasi mudaghan man ang tubig. At the same time, mudaghan po ang mga ducts og ang milk gland, no, kanang buhatanan og gata sa babae na tendency managhan siya og mao na hinungdan nga mudako ang breast sa babae at the same time ma-retain ang tubig og mukos ni sag pressure nga mo hinungdan nga musakit ang suso sa babae, especially kung reglahon ang babae or mopaingunay ang iyang pagregla. Dili ni siya kahadlukan based sa data, dili ni siya kahadlukan, pero kung dili ka makabantay ani magbalaka na ka at the same time dili na ka malinawon kasi pag once mabalak-anon ka yun ang mo-create og sakit especially sa imong cardiovascular system sa imong kasing-kasing. Then pag once mabalak-anon baya ta dili ta matunawan pag-ayo, dili lang kasing-kasing imong madaot, even ang imong bukog mag-acidic ang imong dugo og pag once acidic ang dugo magbaba ang imong oxygen, na tendency ang imong baga na pod dali ka or prone ka maigo sa mga respiratory problem. So mo na importante gyud nga kada adlaw mas happier ta kaysa mabalak-anon. Kung ang babae hingaon kayo og mga chichiria, labi na mga potato chips, tag-as kay na sila og mga saturated fats, ang uban ana mga pinangga ang ginagamit ana trans fats, mao na sila ang mupa taas usab sa imuhang cholesterol sa imong lawas kana mga potato chips. Mao na pamukaon og mga potato chips ginagmay lang ayo gyud hurutan ng isa ka balot gyud. So mao na mo create og abnormality nga mo form og cyst sa mga kababayanan. Bantayin ni sa mga babae, labi na ka ng dugununun mo niya. Mo-craving mo parat kayo, labi na mga potato chips, mga chichirya, at anawa. Ang uban ana, pangsakitan og mga puson. Ang uban ana, magsakit ang ilahang mga upper quadrant, silahang suso o silang breast. Tungod kay sagad, nadia ang mga muporma nga mga bukol-bukol, no? Sa taas, sa bahin, sa tuong aside, sa ilang mga breast. Usa sa mga buhato nato, kinahanglan, kaon kag mapagkaon nga taas og vitamin E, Eagle, muna siya mo protect sa imuhang breast tissue tungod aning antioxidant ability aning vitamin E. Sa ato pa, kung protected ang imuhang breast tissue, di na siya mo purmag basta-basta og mga cyst dito mga pinangga. So, unsa man na matag-as og vitamin E, sa luyot, kaumog sa luyot, unsa pa, tag-as og mga B vitamins. Kaya makatabang ang B complex nga mo balance ang fluid og sa hormone regulation. Dili basta-basta ka magkaroon ng abnormality sa imong hormones og sa imong balance balance sa imong fluid because of the B-complex. So mo na nga mo come in si Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang kaayo sa mga naay problema ani. Ngano man, namatay B-complex. At the same time, mga herbs nga available nga naa sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, naa kumpleto, antioxidant, B-complex, pampabalance sa dugo, anti-stress, lami imuhan tulog, o unsa pa, ang vitamin C nga naa sa Makabuhay Plus.
3: Igong tayo mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Agkalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
7: Without you, I'd be lost without you.
6: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono bro. Aabot din yan.
8: Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
6: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
8: Ay, napalayo uli. Strong sa una.
9: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Uy! Nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
19: And it's starting business, Ana.
20: Rexino Forte!
19: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
20: Rexino Forte!
19: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
20: Rexino Forte!
19: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
20: Rexino Forte!
21: Mas paspas balat sa upat!
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wednesday!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Bohol, usa sa mga nindot nga lugar sa Pilipinas, nga dunay mga whale sharks nga atong makita sa kadagatan. Aron mulugway pa ang kinabuhi sa mga whale sharks, ato silang atimanon. Dili ta magpasagan og pagkaon nila.
3: Love your whale sharks. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Yunis, ngunong nga si kaman.
1: O kung sa kasta mo buhaton ko, o mamayong reaksyon ni kinabuhi ang gipuyan ko, ba nimo? Magpanudlen ako? Kining kapobriyon nga pamuyo? Kining paglamoy na to sa tudlo?
0: Pasilo ako.
1: Dili pagpangayo pasilo ang angin buhaton mo, kundi pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalisod. Kaya kung magpabiling ang niini, magbuwag yun kita akan!
0: Wa ko gipadako ang akong anak. Aron i-live in lang rakan. Gusto ko imo siyang pagkasla. Dili pa karon pa ador. Pero moabot ra kami na mahina. Dobliha tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso. Mubiya ka na.
1: Mao kini ang angay kani adto pa dili pa.
0: Dili na ba dai kun imo mahal Eunice?
1: Kung pagmahal o pagigugma lang ang rason, mamatay ko o banimo. Busa mientras buhi pa ko, o may kaikag pa kong makabot ang ako mga panganduy, kinahanglang biyaan na ti Karakan.
2: Siya si Sender Rakan.
0: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Di gina ko na matubag, no? Kawakabuhay kung unsa ka pirmi ang usahay. Pero pirmi kita magkuyog, oy, sa atong tulumanon. Dili lang kay usahay, rani mo madungog ang mga pagtulunan, mga informations. Everyday gyud sa atong tulumanon. Imong tulumanon?
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
4: Dili na angeng magduwa-duha,
3: ayaw kabalaka.
4: Kung wa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
3: niya ang imong kasambigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
5: Makabuhay!
6: EXL Makabuhay Plus.
5: Makabuhay!
0: Ligang salamat once again. Hello, hello, kamakabuhay, kumusta? Oy, napaos pa ba tati? What na? Ikaw diha, okay naman ang mapaos ka. Kay usahay ka ng singer, kabisag dili. Bahala mas ko mga silingan video, okay. Kaya ka nagbayad man sad ka usahay kung naka sa gimikan, naka sa VIP. Kaya nagbayad man ka dyan, hindi ka pakantahon. Bahala, nagkayungit na tariyak, nagkayabang. Basta dili lang tabayot nga murag naog lalaki o niya magpatawag tag ma'am bitag sir tag nao. Anyway, sige. Padayon sa unahan in smile ang gihapon isag natin mga suliran. The show must go on. Ika nga ho nila. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras diya sa imong nahimutangan karon kay imsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas gihapon ang atong iampo kanunay sa labawang makagagawang. By the way, ako si Lady Batu. Huwag magkuyog kita, sama na sa ako na sulti, sod sa saka oras, uban sa atong tuyog tumong. Good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon.

0: Daghang gyapot ang isgutanan taon-taon lamang kabayan sa panglawas o mismo sa ato mga produkto sa EXL, Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL, Makabuhay Plus. Hugaran ka makabuhay at anipadayan ang sumpay sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Rakan. Today, mao ang ikatulong ngayog tokon chapter 3 sa iyang kasaysayan. So, ipaglangan yan ang sumpay. Di nilamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Ayun nga po ang nangyari. Nakita ko sa post ni Eunice at ng kanyang mga kaibigan ang mga larawan nila sa kanilang bonding time. At naroon nga po, kasama nila ang kanyang last ex-boyfriend na si Galo. Mas lalo ho akong nagselos dahil lagi makatabi silang dalawa. At nasorpresa pa ako nang huli nang nagpaalam si Eunice na mag-o-overnight sila. Hindi po ako mapakali ng gabing iyon, Lady Badod. Hindi nga rin ho ako nakatulog sa kakaisip kung may nangyayari bang hindi kaaya-aya ng gabing iyon. Naitanong ko noon sa sarili, kailan ba natatapos ang pasensya para sa pag-ibig at magbistulang magsimulang maging kasiraan sa sarili?

0: bagagnaw?
1: Lilo, ang baba mo.
0: Okay, dili ba dahil tinuod nga bagagnaw ka ng kapuyo mo, manoyrakan?
1: Utang buot, ang baba mo.
0: Huwag mang gani siya dili ka dahil sa magsigig kuyog sa iyang ex. Ako na ba ang muhatag konsiderasyon sa comment ko niya nga wa siya'y uwaw babayhan na siya?
1: Wa sila'y daw itong gibuhat.
0: Sa pictures. Pero kung wala na ang kamera, sigurado ka kang wa mitukar ang kakatulad ng babayhan na?
1: Lilo.
0: Way respeto ni mo katong babayhan na manoy, way delikadesa, sinvergwensa nga dako, way uwaw in other words.
1: Gusto na.
0: Buwagin na lang gani siya manoy, aron makabaton kag kalinaw.
1: Unsa?
2: Gusto kong makigsulti ni Yunis Rakan, apo.
1: Lulusi mo.
2: Pangayoon ko ang imong permiso.
1: Unsa may pagigsultihan mo ni Halo?
2: Kay tong giingon ko nimo, nga pasabton ko siya bahin sa kahulugan sa kinabuhi ug sa kahulugan sa material, sa mga kalibutanon nga mga butang.
1: Wala tingali ka na kinanglan, Halo?
2: Nga nung wa man, nga wa man siya mahibaw sa tinuod bahin sa duha.
1: Lo?
2: Huna-huna, Aragon. Mas importante pa niya ang mga butang nga makita sa mga mata kung itandi sa imong tininuod nga gugma para niya.
1: Ha?
2: Wa na mao ka tong babayhan na Rakan, apo. Mao nga gusto ko siyang ikasulti.

Delibado kinausap nga ng aking lolo si Eunice pero hindi na uwi sa pagkakaunawaan. Sa halip po kasi ay tinalikuran ni Eunice ang aking lolo dahil hindi po niya nagustuhan ang para sa kanya ay pangingialam nito. Ako na lamang po ang nagpaliwanag pa kay Eunice patungkol sa tunay na nais ng aking lolo pero maging ako po hindi niya naintindihan. Minasama po niya ang lahat. Ako pa ang kanyang sinisi na umano'y utak kung bakit nakipag-usap sa kanya ang aking lolo.

0: Eunice.
1: Ayo pagigsultin ako. Wako sa mood, rakan.
0: Nasuko ka balang gihapon ako?
1: Sa pagtuo mo. Ang iba pa salamatan ti ka sa paghangyag mo sa imong apuhan nga magigsultin ako aron leksyonan ko bahin sa kinabuhi. Mahilabdanon siyang pakatiguang.
0: Eunice.
1: Sa sunod, ayon na os ba ang pagpalaban ni Bisan Kinsa? Dili mo na kinahalang buhaton ang ingon ni Adto. O sa pagtuo mo na ako? Way nahibawaan sa kinabuhi? Nakaminos mo na ako?
0: Dili sa ingon ni Ana, Eunice.
1: Whatever. Dili na ko gusto mausap gito. Kitingalig magubot yun mi sa sunod higayon.
0: Eunice.
1: Unsa?
0: Ibaura na tika. Kung may plano ka makikisulti ni Eunice sa bisan unsa, ayaw na lang ihinayon, Lilo.
1: Kay siyang mibahad na magubot kung buhaton namo ka na. Defensive ra kay siya manoy. Dili siya makadawat o kritiko. Nga alang raman unta sa iyang kaayuhan kung may mayan siya.
0: Lilo, ayaw na lang lagi. Pasagdi na lang una ko ninyo. Kaya ra na ko kining tanan.
1: Dili ni mo kaya manoy. Under ka gani ang itong babayhan na. Wa kay tingog sa inyong panagtipon. Permi ka lang yang manduan. Gihimo ka na niyang ulipon.
0: Dili ka na tinuod, Lilo.
1: Maukan ang kamatuoran nga dili lang nimo madawat o gipugos nimong ipadaplin lang kay girapigan mo siya bisan wa na gani siya respeto nimo.
0: Lilo.
1: O dili ka makapugong nako kung makigsulti ko ni Eunice. Naghinubra na siya. Tihaling nagtuos siyang husto ang iyang mga gibuhat. Pwes, kinahang lang may mudukol niya aron mahigmata siyang wa na siya sa maayong pangutok.
0: Unsa?
1: Nindutan nyo na anak ka nang naimulaban ni mo ba pero ikaw nga gilabanan lahi po ng pangutok ni mo dagan sa imuha ang panghuna-huna, no? Usa makalagot po, ka ng mga taong gisakitan, nami po kaayong duklon kay maong nasakitan kay ilagi pa undayunan. Anyway, ka makabuhay unagi ka daw, hugna pa lamang sa chapter 3 sa kasaysayan sa atong sender nga si Rakan nga tanabati. Inigbalik na ito, man sa pipila ka mga painom, dobo pa dahil pata sa pagdrama. Kaya napa ikatulog katapos ang tipakang aparte sa chapter 3 sa iyang istorya. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andang nabango. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, kashitaba, neem, guyabano, ginger, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Marka Buhay Plus.
6: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagka-mastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Marka Buhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking one capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
5: Excellent health, excellent life sa EXL Makabuhay.
1: Daging salamat sa pagpaminaw ka Makabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarbo. And you can never go wrong kung everyday ni mo nga pagabuhaton nga imuhang isipon o himuon ni mong partner ang pagtumar. As in everyday again, sa tuang bugtong nga kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipin mo ang dietary supplement. Kanatun kayo ng mga ingredients. Everyday na itong balik-balik kung nagkantuod og ingredients. Nagiusa lamang diya sa ato ang kapsula. O gamatag ingredients, doon na ikahatag ka kanindot o kaayuhan. Nga ito mabinipisyo para sa itong panlawas. Usa na diya sa dagan ng mga ingredients nga naa sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mao ang ashitaba. Usa ba yung mga binipisyo ka makabuhay sa ashitaba sa ato ang health. Daghang mga tao sa Pilipinas ka makabuhay ang dili gid familiar kun unsa ang binipisyo sa ashitaba. Ang ashitaba usa ka na ka halamang gamot ko sa Tagalog pa nga mulabong na nga sikat kay nang ginagamit ito sa nasod nga Japan. Kana party lamang sa pareho nga pamilya sa carrots, sa parsley nga ginakaon na og dunay mga medically important parts sama sa ugat, sa dahon og sa tangkay mismo nga makatabang ng tanan para malikayan ang thrombosis, ang cancer og ang paglago og ang paggrabe sa diabetes. So dunay gamit ana ang mga aktibo nga ingredients ashitaba, apil na diha ang vitamin B12, phorocoumarins, flavonoids, sorrelin, bergaptin, xanthotoxin og ang angelicin. Ginapakita usab diha sa pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay nga ang ashitaba dunay mugana na ba isip usa ka cosmetic ingredients, anti-inflammatory, anti-neoplastic and potent antioxidant. Maingon sab nga ang B12 importante sa pagmintinar sa himsog nga blood cells ingon man sa nervous system. Nagagana usab ang mga calcones para malikayan ang thrombosis, ang cancer ug ang pagdako sa tumor. Lakip na upa diha ang kanabitang paggrabi, ang pagboost sa diabetes. Ang flavonoids, doon ay mga tawag niya ng characteristics ka makabuhay sa antioxidant, ingon man anti-aging. So ginagamit to sa mga ashitaba para malikayan ug matambalan ang paghubag, ang metabolic syndrome, ang mga tumor ug ang mga cancer, ang high blood or alta presyon, ang pagsaka sa imong timbang or kanabitong grabe ni mong kakatambok or obese, ang diabetes, ingon man ang insulin resistance, naapariha ang viral infections, thrombosis, o kanang grabe nga pagkaapikta o pagkadaot sa atay, and sa stroke. Kanapipila lamang ka makabuhay ang balatian or mga diferensya sa lawas na pwedeng tambalan pinaagi sa ashitaba. Asa man tamang huwag ashitaba kung huwag yun di ato ding pugson nga ang ashitaba usa lang na sa daghan ng mga ingredients kaya naasa ato ang kapsula. So asa ka pa? Hari na ta. Mag-switch na ta. Himuon na natong partner everyday. Dili na kay mahinumdum lang ta. Kamakabuhay para doon natin protection sa atong lawas. Batok sa mga nagkadaiya ng mga virus o gining mga sakit ninana og kun na kay sakit katabangan kang mawagtang na sa imong sistema para mabalik ka sa imong kahimsog og sa imong panglawas. Ang ashitaba usa lamang sa bongga nga mga ingredients nga giusa diha sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus. Mo inom ka tani ana everyday
7: Easy ba to ang dietary supplement?
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
7: Doon nag kinabuhi sa makabuhay. Labi na sa ato ang all-in-one nga kape nga ginatawag nato nag all-in-one nga naman kada tungod kay ang atong kape lang ang naidaghan ka mga ingredients gagiusa lang diha. Actually daghan more than 10. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients in one. Giusa lang sa tong kape. Imposible Lady Batod. Ako posible giyod ka makabuhay. Ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1 sa 17 ka mga ingredients nga diha nga makabenepisyo ang atong lawas diha. Usa diha ang insulin. Ang mga dahon sa insulin plant ka makabuhay aduna kanay carosolic acid nga nagatabang para matibuok ang insulin nga kanabitang nagatambal sa diabetes. Sakit na sa usa ka diabetic ka tao. Kanapod gituhuan nga ang pagkonsumo sa mga dahon sa insulin makatabang na para mapaubos nato ang level sa glucose sa dugo o ang mga diabetic na nagkakaon sa mga dahon o dahon sa insulin plant mismo. Oy, bonggang-bongga mapaubos pod ang level sa glucose sa ilahang dugo ng bonggang-bongga. Ang spiral flag o ang nagniningas na costus, oy, nga ginatawag nato sa insulin plant para sa mga anti-diabetic. Doon ay mga nagkadaiyang mga characteristics. So, na ay mga pipilapod ka mga benepisyo sa ato ang health. Ang insulin. Oo. Ginakontrol sa insulin mismo ang pagsaka sa level sa asukar sa ato ang dugo. Ang regular nga pagkonsumo nato sa dahon ni Ana, nagpugong na sa pagsugod sa mga grabe nga problema sa health kana tungod sa diabetes. Ginaayo usab ka makabuhay sa insulin plant ang ato ang panunaw mismo. O, ang itong digestion, pinaagi sa paglihok, isip po sa ka, natural nga prebiotic. Oo. Unya, ang pagdaku-usab sa bonggang-bongga ng mga nindot or okay ng mga bakterya sa atuang tiyan o sa atong bituka mismo. Kanasab nga matang sa tanog, ang insulin plant ka makabuhay, doon na sa mga characteristics sa antioxidant nga nagatabang usab ka na. Sa pagguba sa mga libreng radical or free radicals, libre gid ba no, gitagalog lang. Kana mga free radicals, unya ginaprotektahan sa mga tong lawas gikan sa pipila ka mga sakit sa tuang lawas. Ang insulin plant ka makabuhay, doon na kanay kapasidad para mamintinar nato ang sodium ug ingon man ang tubig. Doon na kanay diuretic nga characteristic. Mabitaw na nga makaayo gyud ng insulin plant sa tuang health. Labi na sa imong pantog, hasta na sab sa imong bato. Ganyan. Unya ka protektahan usab sa insulin plant ang imong lawas gikan sa mga bacterial infection kana tungod sa mga antibacterial properties nga naa diha. Ang mga antioxidant ni ana makaayo usab ka na o kita malikay sa mga nagkadaiya nga mga sakit labi na sa diabetes. Tungod kay pwede usab gagubon sa insulin plant ang mga deposits sa mga tambok sa mga fats ba o kana mga wapod gikinahanglan nato nga hilo sa ato ang atay mismo. Pwede usab ka na nga gamiton kung ikaw doon na lagi problema sa imong atay. Doon yung mga pipila ka mga pagtuon ka makabuhay nga gipahita po, nagpakita sila nga kana nga insulin plant. Doon ay anti-proliferative and anti-cancerous properties. Mabitaw na nga pwede ka na nga malikayan ang mga cancer pinaagi sa insulin plant. Pwede usab ka na nato nga malikayan ang level sa pagsaka sa kolesterol sa dugo. And at the same time, malikayan po ng mga sakit sa cardiovascular. Tungod sa mga anti-inflammatory properties nga naa sa insulin plant ka makabuhay, matambalan ni ana ang mga naghubag nga tutunlan. Importante kaayo og kana kay makatabang yun, makahatag og benepisyo natong tanan, labi na sa mga diabeteson. Ang doses sa tambal nga insulin plant nagkadaiya sa matag tao kana tungod sa ilahang physical nga kondisyon. Gayon pa man, ang normal nga ginarekomenda nga dosis ana duha ka beses lamang sa usa kaadlaw. Unya ang atong insulin plant, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang all-in-one nga kape. Ang atong EXL Coffee Mix, 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking buhay. Dagang salamat ka Makabuhay. Oy, alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
2: Lady Batu.
1: O ganun ka makabuhay niya ng sumpay, ang ikatulog at taposang tipakang aparte sa chapter 3 sa Revelasyon ni Rakan, Abtik, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: celibato, si Lilo po ang lagi kong pinipigilan noon dahil kilala ko siya bilang bungangera. Pero hindi ko rin nagawa nung minsan nga na sinugod niya sa bahay si Eunice at pinagsabihan. Nagkagulo sila pero tinalo ni Lilo ang bunganga ni Eunice na puno ng pang-iinsulto ni Lilo. At nang dahil sa nangyari, ako ang hinarap ni Eunice, ako ang sinabon, ako ang pinagbuntunan ng galit. Dahilan para lumayas din siya dahil nga sa galit siya sa akin. Laparo na lang ang kuwang. Ug bawingig na ginunta ang dagway atong hilas mong kapuyo, Manoy.
1: Lilo,
0: pasalamat siya. Nakapugong pa ko. Ug mitalikod sabdayon siya kay wa na makaatraka.
1: Lilo, ako gustong usbon mo pagkadto, Lilo. Ikaw na ang nahimong rason nga nung milayas siya.
0: Siya gihapon ang imong gilabanan. Sa mo pa nagsulti gani, ikaw pa ang iyang gibasol kung nga nung kunong nagkalit si Letche ang iyang kinabuhi. Oh, the nerve nga misultig sama ni Addo. Siya gani, murag prinsesa. O timo pagpanghuga sa kinanan, di pa makahimo. Inutal siyang baga siyang naong siyang mananapas siya.
1: Igo na lagi! Unsa pa?
0: Oh, Manoy.
1: Pagkikita kang Eunice, aron mo balik siya na ako, kinahalambang ngayo kagpasaylo sa gibuhat mo niya, Lilo.
0: Oh, unsa? Unsa?

0: So?
1: Sige na, Lilo. Isulti na kang Eunice ang gisulti mo na ako ganiha nga gusto mong isulti niya.
0: Manoy, mangayok ako nag-sorry na ako, Lilo. Oh.
1: Nagpaabo si Eunice, Lilo.
0: Kung abuton kog kalaay, biyaan ta mo.
1: Lilo, sige na.
0: Sorry, Eunice. Sigurado ka? Dili na mausab ang gibuhat ko. Dili na ko manghilabot pa ninyo. Sorry.
1: Salamat, Lilo.
0: Hinahinay sa imong baba sa sunod, Lilo. Kay sa sunod, dili na ko sure kung matalikod lang ko. Kay sa sunod, tingalig madunggab dati kag gamit ang kutsilyo. Oh,
1: Eunice!

Ganos amo bagayod pagkasla ng akong anak. Si Eunice. Ha? Rakan? Nagtigom ako, Paador. Nagtigom og singot og buling sa lawas? Pa, ang kasal ang makahatag og siguridad ni Eunice sa kinabuhi o manimo. Pero bisan sa kong bahin, dili ko gusto makasal ka mo kay unsa may ilahutay unya sa iyong pagpuyo nga wa ka may stable nga trabaho. Magpakasal lang kami si Eunice. Kung makahimo ni ko sa pagsuporta unya sa akong pamilya nga may dignidad pa. Nagkasabot na kami ni ini si Eunice. Milao mga kong anak sa imo pasalig. Unsa ang pagbaton og katumanan sa tanan nga huyang kaman, irresponsable kaman, inutil kaman.

Sigurado laging ganoon po ang litanya ng ama ni Eunice noon. Lagi akong sinesermonan, laging iniinsulto, laging kinagagalitan. Naisip ko noon kung kaya bang tiisin ang ganoong treatment ng kanyang ama sa akin. Lagi po kasing nagpipigil na huwag lumaban dahil malaki po ang aking respeto sa kanya. Pero noon pa man ay naitanong ko na rin sa sarili ko ang tungkol sa pagpapakasal. Kung mali ba na huwag munang magpakasal hanggat magiging responsable na akong partner para kay Eunice.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mong nabati. Ang kinatibuk ang chapter 3 sa Revelasyon ni Rakan. Wa pa mi end dito ang tanan. Sumpayan pa nato na sa sunod nga episode sa atong tulumanon sa ating palatundunan. Yan. Unya, inigbalik na ito. Lakbitan na ito. Kisgutan ang atong nabating ang kinatibok ang chapter 3 sa iyang kasaysayan. Okay? It's a date gihapon. Dini lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-aog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Mata kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ito marunot ang masalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatamag sa ating pinabuhi.
1: Balikan nato ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kamakabuhay, atong imo unang dietary supplement as in everyday na atong pagatumaron. Dagan ka ng mga ingredients o gusto na diha, mao ang guyabano, nga makabripisyo ang atong lawas. Ang guyabano lami na og makabusog nga prutas nga dunay mga benepisyo again sa atong health. Ang guyabano bongga kana sa carbohydrates, sa dietary fiber, sa vitamins B1, B2 and C ug uban pang phytochemicals nga pwede makatabang para batukan ato mga virus, mga allergens and carcinogens. Dunay mga pipila ka mga health benefits ato sang unahon karon kay murag daghan gigahin na so dunay mga pipila usa. Mga nagunang mga benepisyo para sa guyabano alang sa tong lawas. Ang guyabano makapapaubos na sa risgo sa cancer. Matod pa sa pipila ka mga pagtuon ka makabuhay, ang guyabano doon na kanay acetogenins. Doon. Mga potenteng anti-cancer agents na makapugong sa pagdako sa cancer cells. Ang guyabano doon na sa cytotoxic effects na nagkahulugan ka na nga makapatay ka na sa mga abnormal nga cells. Ang guyabano makapa-induce usab sa apoptosis o ang programmed death sa mga cancer cells. Ang guyabano ka makabuhay doon ay anti-proliferative properties usab na makapugong sa pagdaghan sa mga cancer cells. Ikaduha, ang guyabano makapabaskog, makapahimsog sa immune system. Doon kay taas ka na sa vitamin C, ang guyabano makatabang para mas mapaligon pa nato ang atong resistensya sa atong lawas para matukan ng mga sakit o mga infections. Ang vitamin C o saka antioxidants nga makapa-neutralize sa mga free radicals nga pwede makaguba sa mga cells o ingon man sa mga tissues. Ang vitamin C makatabang usab sa pag-absorb sa iron na importante para sa pagmugna og dugo. Unya ang guyabano in other sa uban pang pagtuon nga gipahitabo makatabang para kita nindot ang atong pagpupo as in everyday gyud kay uban wa usahay ra sa in a blue moon. Tungod sa taas nga dietary fiber nga naa sa guyabano makatabang na ang guyabano para mamintinar nato ang regular nga bowel movement. Ang dietary fiber makapaluwag na sa kanito makapahumok sa pupo o niya makapaubos po na sa presyon sa colon para di na kasigig utong liha. Ang guyabano sa giyod pwede usab nga makatabang para malikayan or kung daan na matambalan ang mga kondisyon sama sa constipation, hemorrhoids and diverticulitis. Ganon. Unya ang guyabano sa laing bahin sa makabuhay makatabang para makontrolar nato ang blood pressure. Kung kay taas ka na sa potassium and magnesium, ang guyabano makatabang para mabalanse nato ang electrolytes sa tong lawas. Ang potassium, ingon man ang magnesium, importante nga mga minerals nga mo control sa construction o sa relaxation sa mga muscles, labi na sa kasing-kasing. Unya ang potassium, ingon man magnesium, makatabang usab para mas muluag ang mga blood vessels. Unya matibhangan ang stress sa cardiovascular system. O ang katapusan, ang guyabano makatabang para mamugna nato ang enerhiya. Tugay taas sa thiamine, ang guyabano makatabang para ma-convert nato ang carbohydrate sa glucose nga ang nagunang mo'y source sa energy sa tong lawas. Ang thiamine usab, importante usab para sa normal nga pag-andar sa nervous system ingon man sa tong muscles. O di ba bongga ang guyabano? Unya ang guyabano usa lamang sa mga daghan nga ingredients nga giusa diha sa tong kapsula sa tong EXL Makabuhay Plus capsule.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
4: May buhay! Sa makabuhay!
1: Kamakabuhay nga tong all-in-one coffee, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients na diha o kusa na diha ang ginger, ang luya, o saka bungang ugat, as in bungang ugat nga nailhan nga pampahumot, nga pampalasa sa mga pagkaon. Oo, nindot nga gamiton. Oo, ng bonggang-bongga makatabang na ang dahon. Pwede nga imong dukdukon, imong dugmukon ang dahon, aron nga magamit isip pang tapal sa pipila ka mga kondisyon sa lawas. Kunya ang ugat mismo nga maojipirmin na itong gamiton,
7: komo na kay na nga maoy atong pakuluan o bukalan nga kamugna na rin tagsalabat niya or tsaa gikan sa luya. Pwede usab ka na nato nga usapon lamang unya ipangpahid sa mga party sa lawas nga mga apektado. O sabay mga sakit niya pwedeng tambalan sa luya, rayuma, nari mga samad-samad. Kanang maglisod ka o kanang tunaw sa imong ipangkaon o mainom kag salabat at gamit ang luya. Sa imuhang pagkalibangan, ubo, sakit sa tutunlan, mga bunog sa lawas. Unya wakay gana mo kaon na kumuinom lang ka sa atuang salabat, ganyan. Or kay ikaw nagasuka diha. Or paglabad sa imong o. Or ka nang nawadan kag tingo ka na mapagaw ta usay ka na bitaw mo pwede akong ginabuhat no ka nang kuan kay baka nang luya sa luya kay ang peg. Ganon. Pero para mas daghan pag itag mabenepisyo tungod kay daghan kay 17 ka mga ingredients na sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1 gawas sa luya makabenepisyo pata sa uban pang mga ingredients nga naa diha. Munang sama na ito sa uban pa, manginom na tagkapi everyday o gana walay lain ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
2: Lady Batu.
7: Dagang salamat ng bonggang-bongga, balik ta sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Batu. Tambagiko, Lady Batu.
7: Ning katawa kay na ako'y guest, si Ken. At ang pakalitan og patambag. Pero before anang atong programa, ang Tambagiko, Lady Batu, gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, protection sa atong kalawasan, muwagtang na sa mga nagkadaiya nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement pubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dalinga pagtigulang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pag-inom kay ikaw adult gani, usang ato sa 2 kapsula every day. Unya inadlaw or warm water ang imong pagaimnon 30 minutes. Sa dili ka pamukaon isipin mo ang food supplement. Kung na kay sakit ka makabuhay, mas daghano na taong pagtumar. Mamahimo na nang duha ngadto sa 3 ka kapsula katulo sa sa kaadlaw. Unya inadlaw nga tubig hapon ang imong imnon or warm water dili bugnaw ha. Sa dili ka pamukaon, pwede ra sad nga after ka mukaon pero paabuton sa imong 1 hour. Gikan sa pagkaon, una ka mo inom. Anon, sama na kuguban pa, manginom kita everyday, mo na tong partner, para kita protektado, or ato ang mawagtang mga sakit nga na sa ato ang sistema, sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Huwag nga ito pag-inom mismo sa atong kape, ang all-in-one nga atong ginatawag, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Gaganhi ato na bati ang kinatibuk ang chapter 3 sa Revelasyon ni Rakan. Again, wa pa mi end dito. So karon lakbitan o gisgutan nato ang atong nadungog na drama kaganiha. But before that, ang pambansang reminder, eto na naman, ang pagtahiyom, ang pagsmile, dili kalimtan, laban lamang, and God bless us. Anyway, Rakan, kung basihan nato ang chapter 3 sa imong kasaysayan o sa atong mga suking tigpanubay di ating paminaw, nga kanon ay nagsunod yun no sa atong tulumanon kung doon naman yung ini nga matang sa sitwasyon karon mismo. Well, ang ako ikasulti nga naaragid nato kanabitang mo desisyon ta sa angay unya narapod nato kun at orang pong paundayunan ng usa ka tawo nga atong gipalabi ang atong gibati nga gugma bisag wa natagi respetuhan ano bitaw ato aragid gihapon na kay ato man ang gipili kun sa atong kasamtangan nga sitwasyon. Life is what we make it. Kun unsa nga to kinabuhi karon unsa atong sitwasyon, relasyon, nagpabilin man ta diha, napugos man ta diha, ang the fact nga nagpabilin ta, choice gihapon nato na gipili gihapon nato na kay kita baya gyud no balik-balik na ko nga pagsulti nga kanang kita mismo ang naghimo sa atong kaugalingong kapalaran, dili ang laing tao. Unsa man ang atong kasulukuyan na situation, pinipili natin yon. Napilitan man tayo, pinili pa rin natin na mapilitan. Parang ganyan. So, pag-abot sa relasyon ako nakatunan karong adlaw sa chapter 3 sa revelasyon ni Rakan, sa imong revelasyon, Rakan, nga okay ra gyud, walay daotan kung mo extend ta, mo pataas patas atong pasensya. Pero dapat po di ay, at the same time, naatay paghatag og kanabang ending or ultimatum or deadline or kung sa Tagalog pa, hangganan ng lahat. Dili nato paundayunan lang ang atong pagpa-extend o pasensya, extend. Kamu extend po ang pang-abuso sa uban. No, ana lamang, kita nga giabusahan, magpadayon ang pagpangabuso kung atong paundayunan ang pagpangabuso sa uban, bisan pa sa tao nga atong mahal. Kita gigihapon mo pili kung unsa nga matang sa kalipay ang nanato o kung kasakit man na, kalisdanan o unsa man, kita ang mumugna sa atong again, kapalaran or destiny, dili ang laing tao. No? Kita man ang magbuot nato. Ngadunganan nato nas pag-ampo, di ba? Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Rakan sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Kamakabuhay! Ang damdama mo! Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan-usang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Bungi na sigla.
2: Kama kabuhay.
3: Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
4: Makabuhay Plus.
5: Halina't magmakabuhay.
6: Salamat kaayo. Ug niya na imong gipaabot nga espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay, paabuta nga ang Ginoo maoy mulihok. Paghuwat kaniya uban ang pailob. Ayaw kasi nahi ang nagmauswagon ug nga nagmalampuson sa daotan nilang pamaagi. Ayaw kasuko o ayaw kaligot-guti. Ayaw pagsubo kay kana makadaot. Kanang espesyal nga mensahe ito mabasa sa Salmo 37, versikulo 7, ngadto sa 8. Kamakabuhay, ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat kaayo sa inyong pagpaminaw ng bonggang-bongga. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
7: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus.
8: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
9: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay Products ay inyo na mapalit dari sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building. 56B Inting Street, Tagbilaran City.

0: Virginia.
1: Palingaw, muli huk nga way sakit-sakit. Maong uba ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pila, pila.

0: Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Wednesday!

Maayong buntag, ano ya kining pinakaulahing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon yapon kita nga do natay duha ka bagyo nga gi-monitor or gibantayan karong mga panahon or karong adlaw. Ang una kaning naa sa sulod sa PAR or naa sa sulod sa Philippine Responsibility kaning mong tropical storm nga si Maymay nga do na introduction name nga si Kujera. Samtang ang ikaduha, kining naa sa gawa sa PAR or kining maong typhoon nga doon na international name nga si Dolphin nga naa sa northeast of extreme northern Luzon. Samtang una, kaning bagyo nga si tropical storm nga si Maymay nga naa sa sulod sa PAR, kalabot na sa maong tropical cyclone bulletin number 11 giisyu kini sa may alas 5 sa buntag, August 6, 2026. Ang bagyo nga si Maymay, ang tropical storm nga si Maymay, naglandfall kini kagabi sa may alas 2 ditong dapita sa may Magsingal, Ilocos Sur. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa mong tropical storm nga si Maymay gyud mabana kini basis tanang available nga mga data, including those Binggit Doppler weather radar naani sa vicinity of San Juan Ilocos Sur o naakini sa coordinate nga 17.7 degrees north 120.5 degrees east. Samtang nagdalak ni sa angin nga doon ay gikusgun nga mukabat nga doon na sa 65 km matagtak na doon sa sentro o doon na kinigastinis o paghuros sa angin nga mukabat nga doon na sa 110 km matagtak na. O kini nagayarog sa direction eastward or pengon nga to sa silangan nga doon ay gikusko sa pagirog 10 kilometros matagtak na. Extent of tropical cyclone wind strong to gale force wind extend outward up to 180 kilometers from the center. Basis of sa track forecast sa mong bagyo unya sa alas 2 sa hapon na nakini sa vicinity of Tumauni, Isabela, samtang ukma sa alas 2 sa sayo sa kabuntagon na nakini sa 340 km east of Kasiguran Aurora or Usanaka low pressure area. Ug tungod nining maong bagyo, ug tungod nining maong tropical storm nga si Maymay, padayon nga dunat kitay tropical cyclone wind signal nga giisa. Tropical cyclone wind signal number 2 giisa kini dito napita sa may Ilocos Norte, ug lakip na sab northern and central portion of Ilocos Sur, lakip na sab ang western portion of Apayao, Abra, western portion

0: mapalit diri sa Kiss FM, B&D Street, Tagbilaran City, o guban nga mga suking butika diri sa lalawigan sa Bohol. Mga ka-Kiss, gusto sa inyo mapalit ana ang maong EXL Black Coffee. Mga ka-Kiss, katong mga EXL lover na to diha, katong mga mahiligon og coffee, switch to EXL Black Coffee. A healthy coffee, daghang mga benefits nga makuha sa inyong lawas, daghang mga vitamins and minerals nga makuha, and dili ni siya ordinary coffee, mga ka-Kiss. So switch to EXL Black Coffee, try mo katong mga wapaka-try diha sa EXL Black Coffee. Mapalit ang EXL Black Coffee diri sa Kiss FM, B&T Street, Tagbilaran City, o uban nga mga suki butika diri sa lalawigan sa Bohol.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Basta naman ka, oy! Naghatag kagikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Ah, oh man eh. Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay kikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatu ig mare para makaabilta sa mga diskwento.
1: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 09384136179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ugma dayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Pipila na lang nga charsier ang nahabilin din sa Bohol. Atong ampingan

0: 오빤 강남 스타일.
1: 타임 체크 마카 키스 6:06 in the morning. 마카 키스 나도리 아가나 미나오 가론. Good morning to Bro Bernard Policias Jr. and sa tanang mga taga Pema Toda. Yes, may papaminaw niyon tanan diha. Good morning and sa tanang mga kakis na to, karaminaw karo itong mga estudyante, itong mga workers, itong mga teachers, good morning. And itong mga ginikanan na ito diha, itong mga lolo, lola, ate, kuya. Nga sa iyo, sabi kayo ng mata, nagandam sila mga breakfast diha, karong mga orasa. Yes, good morning. Yung tanan, maayong pagpaminaw sa itong mga pinalagang listeners. Nga nakatunin sa diha sa South Cebu, diha sa La Arena, Siquijor. Uguban ng mga silingan, ng mga probinsya na ito, dire. And may papaminaw dahil sa tanang mga kakis na ito ang nag-tune in sa Kiss FM at mga frontliners at mga security guard on duty karong mga orasa. May papaminaw niyong tanan. It's a EXL mga kabuhay mga kakis at itong health hour at itong paminawon karon si Doc Len sa itong EXL Bakabuhay at itong health hour.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Isang masiglang araw, Pilipinas. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kaagapay sa kalusugan at kagalingan dito sa DAEXL Makabuhay Home Remedies. Patuloy tayong magsama-sama para sa makabuluhang talakayan upol sa kalusugan. This program is brought to you by EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, your trusted partner in natural health solution. Our mission is to empower every Filipino to embrace a healthier lifestyle through safe and effective natural products. Samahan nyo kami sa mga talakayang mga tips or health tips, wellness strategy at kung paano makakatulong ang EXL Makabuhay product sa inyong kalusugan. Sama-sama nating isulong ang proactive at pangangalaga sa sarili para sa mas malakas na pamilya at maunlad na komunidad. Sa tulong ng ating mga EXL products tulad ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, EXL Makabuhay Black Coffee at EXL All-in-One Skincare Oil, maaari natin maranasan ang benepisyo ng natural na pamamaraan at pangangalaga sa ating katawan. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating immune system, pagpapaganda ng ating kalusugan at mapapanatili natin ang sigla at saya sa pang-araw-araw na buhay. Kaya huwag magkatubiling gawing priority ang inyong wellness. Sama-sama tayo sa ating health journey. Today, pag-uusapan po natin ang isang napakadaling gawin pero powerful home remedy. Ito ay tinatawag nating lemon and cucumber water therapy. Sounds like social, di ba? Okay? Pero promise, mura lang po ito. Madali pong gamitin, madaling gawin. So tara, ating pag-uusapan po natin ito ngayon. Alam ko marami sa atin ang nakasubok na nitong water therapy na ito. Pero para sa kalaman ng lahat, may malaking health benefits pala ito sa ating kalusugan.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ang lemon and cucumber water therapy. So all you have to do is to prepare ng isang buong lemon, yung bright yellow na juicy ha, and isang medium size na cucumber. Hindi yung pang pickles ha, yung sakto na medyo crunchy pa dapat no. Isang litro na malinis ng tubig at pwede ring dagdagan ng konting mint leaves para may feeling mint yung iniinom nyo po no. Alright, kung ready na ang lahat, wala lang 50 pesos ang gagastusin mo. May healthy drink ka na. So bakit nga ba ito ang main topic natin? Aba, as I mentioned earlier, dahil super dami nitong health benefits. Meron itong 8 key benefits of lemon and cucumber detox water. Ang lemon at cucumber ay natural diuretics. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa pagpapalabas ng toxins mula sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Ang antioxidants sa lemon, lalo na ay tumutulong ito sa pag-neutralize ng free radicals. Hydration, dahil mataas ang water content ng cucumber at may electrolytes ang lemon, mahusay nitong pinapanatili ang hydration ng katawan. Ang maayos na hydration ang pagpapataas ng energy level, nagpapalakas ng brain function at nagpapabuti ng cellular health. Ang lemon ay puno ng vitamin C na nagpapalakas ng produksyon ng white blood cells na siyang frontliners ng katawan laban sa infection. Ang antioxidants ng cucumber ay tumutulong din sa pagpapabawas ng inflammation. Ang vitamin C at silica ng cucumber ay nagpapasigla ng collagen production kaya nagiging firm at glowing ang inyong balat. Bukod dito, ang tamang hydration ay nakakapagbigay ng plump at fresh looking skin. It supports also digestion. Ang citric acid mula sa lemon ay nagpapasigla ng digestive enzymes. Kaya't mas nagiging epektibo ang nutrients absorption, ang fiber content naman ng cucumber ay nakakatulong sa bowel regularity at pagbabawas ng bloating. It helps also to manage the weight. Mababa ang calories ngunit puno sa lasa. Ang detox drink na ito ay nakakabusog at nakakaiwas sa unnecessary snacking. Dagdag pa, ang metabolic boost mula sa lemon ay tumutulong na mas mabilis ang calorie burning. It has also balanced pH levels. Kahit na acidic ang lasa ng lemon, ito ay nagiging alkaline pagkatapos na ma-metabolize at tinutulungan itong mapapanatili ang pH balance ng katawan na mahalaga para makaiwas sa chronic diseases. It improves also heart health. Ang potassium mula sa cucumber ay tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar, habang flavonoids ng lemon ay nagpapababa ng blood cholesterols. O diba, ang daming natutulungan ito sa ating katawan. Bago tayo tuluyang dadako sa ating main topic, mag-break muna tayo para sa konting paalala ng The EXL Makabuhay Home Remedies.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
0: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
5: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: What's up, Doc?
9: What's up, Doc?
4: Ayan, welcome po ulit sa ating programang The EXL Makabuhay Home Remedies. At hindi na natin to patatagalin pa ha. No, paano nga ba ito gawin? Napakasimple lang, easy lang. Kung kaya mong gumawa ng yelo, kayang-kaya mo itong gawin. No? All you have to do is siwain po yung lemon at cucumber ng manipis. Ilagay ang slices sa isang pitcher o jar. Lagyan ng isang litrong tubig na malamig or room temperature na tubig. Optional din, pwede mong lagyan ng mint leaves or honey. And then i-chill sa refrigerator ng 30 minutes para mag-infuse ang flavor. Scientifically, infusing water allows the phytonutrients like flavonoids from lemon and lignans from cucumber to mix into the water. These compounds offer anti-inflammatory properties and antioxidant benefit. Ayan, may instant refreshing drink ka na at ang dali-dali po itong gawin. Paano nga ba ito inumin? First day of the day, ang unang inumin mo sa umaga na nakakatulong mag-hydrate sa iyong katawan matapos ang ilang oras na fasting habang ikaw ay tulog. There's also a kickstart your metabolism para mas maging energetic ka sa buong mag-araw. Before meals, uminom ng isang baso bago kumain para makatulong masupress ang appetite. Mas madali kang nakakapag-control ng food portion. During the day, palitan ang sugary drinks na mas refreshing at healthy na alternative na ito. Nakakatulong itong panatiling hydrated ka at energized sa buong araw. Refill tips: kapag ubos na ang tubig, refill lang sa tubig. Pwede mo pang magamit ang mga ingredients hanggang 2 beses sa loob ng 24 hours. Kaya naman tipid ka at healthy pa. Remember, moderation is the key. Overloading of lemon water therapy can affect your tooth enamel due to its acidity. Gumamit tayo ng straw para maiwasan ang direct application nito. In addition, when it comes to the scientific insights, antioxidant ang free radicals ay mga unstable molecules na nakakasira sa ating cells. Pero huwag mag-alala, ang antioxidant na nasa lemon at cucumber ay tumutulong para i-neutralize ang mga ito. Kaya nababawasan ang risk ng chronic illnesses tulad ng cancer and heart disease. Dagdag dito ang anti-inflammatory properties na may taglay ng bioflavonoids tulad ng hesperidin ang lemon, habang ang cucumber naman ay may cucurbitacins. Pero pareho silang tumutulong sa pagpapababa ng inflammation na konektado sa maraming chronic diseases tulad ng arthritis and even heart problems. Alkalizing effect. Ang pag-maintain ng alkaline environment sa katawan ay pinapaniwalaang nakakababa ng risk ng osteoporosis at iba pang degenerative diseases. Ang lemon at cucumber water ay tumutulong para sa mas maging balance ang ating pH levels. Gut health. Para mas magandang digestion, nandyan ang natural enzymes ng lemon at hydration mula sa cucumber water. Tumutulong ang kombinasyon na ito sa pag-improve ng gut motility, kaya mas magiging efficient ang digestive system natin.

0: Iwan ko sa inyo ang mga salitang a healthy outside starts from the inside. Your body is your most priceless possession. Take care of it. This is Dr. Glenn Sanico na lagi nagpapaalala, maging masigla, manatiling masaya at yakapin ang buhay na puno ng kalusugan. Mag-ingat palagi, mahal kong Pilipinas, paalam at hanggang sa muli.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: The new Kiss FM 102.3, 6:18 in the morning. Mga ka-Kiss, it's a beautiful Thursday. Happy Thursday, right? Sa tara mga ka-Kiss, sato niya. To Bob Nita, Valderosa, Concepcion, Lupen, ako of Dawis, and Bro Midwin in Ting, and Lord Saranilo, Blobok Bohol, and to Maria Imelda Gipayo, and also Randy Santizas. Thank you so much for tuning in to Kiss FM. It's a Kiss Pandisal, mga ka-Kiss, Iris the Virus. Good morning.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside, at the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
3: Wednesday!

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z Plus na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa gasya sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakauli na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta na ka ni mag-ipati ka ron? Naalib yung hanang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty?
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpesting yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ang lakaw layo-layo. Mga salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kay naan na matay ka o galingon nga small cath lab.
1: Mahayot ay ma. Mahayot kundi ay nga maulang imong sinati.
0: Maulang ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidule po siya o angiogram sunong siman na.
1: Aba o pa ma. Mahayot ingon ana. Dangkong kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: The verdict is in. The Boholana Radio audience have once again spoken.
2: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
3: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
2: Sa among mga kakiss.
3: Sa mga kabarangayan.
4: Number one.
2: Kalungsuran.
4: Number one.
3: And in the city of Tagbilaran.
4: Number one.
3: Thank you for making us number one. The number one hit music station. Kiss FM. Kiss Pandesal.

0: TV o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan
1: sa DYRD.
2: Itangyay
1: sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD.
2: Breakfast News.
3: Igala, may nga buntag. Gininausab ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Ito ginis may tinguha sa Island City Mall. Hindi kayo gandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas and Fred Mo Forever.
4: O ginisigli Orkolyo ang Fred Mo Forever.
3: Ang amuhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Ipaundang sa Kapitolyo ang operasyon sa Minahan o Bulawan diha sa lungsod sa Trinidad tungod gini sa peligro sa kaluwasan.
4: Gitangtang sa pagka-chairperson sa House Special Committee on Globalization and World Trade Organization si Kongresista Alexi Totor sa gihimong pag-usab sa organisasyon sa Kamara. Nagpabilin gihapon si Totor sa mga komitiba as Vice Chairperson.
3: Samtang si Kongresista Vanvan Omintado, gitangtang sab, isip chairperson sa House Committee on Ecology.
4: Laing bagyo ang misood sa Pilipinas karong buntag samtang linog. Maigo dito sa Sarangani Province.
3: Masaligon si Congressman Babayap nga magapadayon ngayon. Karong tuiga, ang pagtrabaho sa Panglao Tagbilaran City Third Bridge nilauman kini makapaluag sa traffic sa Dakbayan sa Tagbilaran ug Dawis.
4: Mitahan na sa kapulisan ang inahan sa namatay nga bagong gianak nga bata nga gilabay sa basurahan dito sa Buena Vista. Inahan nga usa ka estudyante sa kolehiyo, posibleng mga tubangog kaso.
3: Gipasidan ang mga residente diha sa Dawis nga magbantay sa mga kawatan nga nakapa karon ingnon manaygon nya manglimos ilabi na nakaduol na sa pampista sa mga lungsod.
4: Target sa Provincial Health Office o Department of Health nga mabakunahan ang kapin 123,000 ka mga bata sa Bohol batok sa tipdas o rubinya karong buwan sa Agosto, kung Agosto 10 hangtod sa Agosto 28.
3: Sa ato nga police report na sakmit kagabi, dulan tunga sa milyon ka peso sa balor sa gituhoang Cebu, gikan kinisaw sa kapintor at sa bypass operation Barangay Dampas.
4: Sa balitang regional, upat ka eskwilahan dito sa Sugbo, gipadadaan og hulga.
3: Samtang sa kauluhan, ang Department of Education gipanglantawan ang daghang gwardiya niya metal detectors sa mga dagkong eskwilahan.
4: Isa ka sa 12 pesos matag litro sa dugang discount sa produktong petrolyo.
3: Kapin sa 800,000 ka mga buckwheat nga Lebanese nakapauli na in town sa ilang mga panimay human sa gubat matod sa United Nations.
4: Sa paugnat sa kusog, gidayeg sa National Historical Commission of the Philippines, si Pinay Tin Star Alexiana, gumikan sa gipakita nining pagrespeto o pagtahod sa atong bandila. Sa palitang artista, yaangko ni Dennis Padilla nga nasakitan siyag maayo kung tawgon og bugo o bulok si Senador Robin Padilla.
3: Mga ito mga uluhan sa ito mga balitang kompleto detalye sa mga pagbalik.

0: karon sa mga detalye sa atong mga balita din sa atong napit, gipaundang sa Kapitolyo ang operasyon sa Minahan o Bulawan diha sa lungsod sa Trinidad tungod kini sa peligro sa kaluwasan. At pabinaon siya lagad alin sa kompletong detalye.
1: Giisyuhan og stoppage order sa Provincial Legal Office sa Kapitolyo ang operasyon sa usa ka minahan sa Bulawan sa Barangay Kauswagan lungsod sa Trinidad. Base kini sa rekomendasyon sa Bohol Mineral Resources Regulatory Office kon Bimindro na human sa inspeksyon sa maong lugar. Matod ni Colonel Eduardo Maligon, hepe sa Bimindro Task Force sa Kapitolyo, gipahunong ang galihukan sa minahan tungod sa seryosong kabalaka sa kaluwasan sa mga nagtrabaho didto. Matod niya, nakita sa inspeksyon nga gipasagdan ang hintang sa minahan og dili na luwas ang kondisyon sa lugar, ilabi na ang mga tunnel gagigamit sa pagmina og bulawan.
2: Buho-buho bitaw sila ng mga laglom lang ng mga buho biri. Nakita na mo biri unsafe. Kanang delikado na og naimanaog simbakuhay masuffocate nya unag mouyog ang yuta basik malubong ninong buhi ina na ba simbako lang mo na nga nakita na mo among ginanga this is very unsafe, delikado atog yung issue ni ang kapitan ani sa service order kay kuan manggod kanang daghan gyud nang umkob dito ba.
1: So sa ato pa nanay na tunnel another na tunnel.
2: Oh, nanay nagtunnel.
1: Gipasabot ni Maligon nga kinahanglang dunay dayong aksyon ug lakang ang provincial government aron matuliid ang dili luwas nga pamaagi sa pagmina sa dili pa mahitabo ang mga insidente nga mamahimong magbutang sa peligro sa kinabuhi sa mga minero.
2: Maguna-una ta simbakuhay og kanang nay ma-disgrasya kinsa may basulon na pud ang gobyerno. Ana. Mao na nga to proactive ta. Ang recommender ta sa provincial government nga ipaklos ana kay simbakuhay unya
1: bunya. Tungod sa pagundang sa operasyon, giingong daghang mga residente sa lugar nga nagmina ang nipadayag sa ilang kadismaya tungod kay naapektuhan ang ilang inadlaw-adlaw nga panginabuyan.
2: Among gipasabot ang mga tao kay murang pupok na nga kuan ng mga tao ba kay sir na mo pud mi nabuyan mo pud pang panginabuyan nakasabot man pud mi pero din lang pud mahimo pug pasagdan mo nga very unsafe ang sitwasyon dito. Kinahanglan pud nga atong ihanay ang proseso ara mga permitan kay para bulan ng ma-approve ang permit di tabangan sila sa gobyerno nga safe luwas ang ilang pagpamagi.
1: Gibutyag usab ni Maligon nga dunay ongoing application aron ideklara nga minahan ng bayan ang maong lugar apan wa pa kini hingpit na aprobahi sa mga hingtundang ahensya sama sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB hinungdan nga illegal ang pagmina sa maong dapit.
3: So kining applicant maupoy ga ongoing og mina di aron bisag wa pay permit ilang mga
2: actually,
3: tao
2: actually ilang mga tao kay pagangaan gud nga kuan actually nakalalay na to ng mga tao di doon nagiyaya nagangkon ba unya okay ra man akong ma-declare na siya, okay rag ang kunanggon sila dito, kay tagaan sila og kanang contract. Pinaagi sa duha ka declarant o kanang tagiya sa area nga ma-declare as minang bayan.
1: Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Samtang sa laing bahin, gitang-tang sa pagka-chairperson sa House Special Committee on Globalization and World Trade Organization, si Kongresista Alexie Tutor sa gihimong pag-usab sa organisasyon sa Kamara. Nagpabilin gihapon si Tutor sa maong komitiba isip Vice Chairperson. At ang paminaon ng report niya alagad, Ray Tutas.
5: Pipila ka mga kongresista nga may butar batok o wala mo suporta sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang gitangtangan o gahom nga mangulo sa mahinungdanong komitiba sa Kamara de Representante. Gikonfirmar ni Kongresista Alexie Besas Tutor sa Tercero Distrito sa Bohol sa DYRD Balita nga apil siya sa mga kongresista nga gitangtangan o committee chairmanship. Ang liderato sa Busbalay Balauranan mitangtang kang

0: Adlawa, sayo sa punta karong Adlawa, ditong dapita sa may vicinity of Magsingal, Ilocos Sur. Ug sa pagkakaron, is now traversing Northern Luzon. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong Adlawa, ang sentro sa mong tropical storm nga si Maymay, ginabana kini basis tanang available ng mga data, na kini Maymutang sa vicinity of San Juan, Ilocos Sur, o na kini sa coordinate nga 17.7 degrees north, 120.5 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin, nga doon ay gikuskun nga mukabat nga doon na sa 65 kilometro matagtak na doon sa sentro, o gado na kinay gastinis o paghuro sa hangin nga mukabat nga ito na sa 210 kilometros matagtak na. O kini nagairog sa direction, eastward or paingon nga ito sa silangan nga doon ay gikukun sa pag-irog 10 kilometros matagtak na. Base sa track forecast sa Mount Baguio, unya sa alas 2 sa hapon na nakini sa vicinity of Tumanyune, Isabela. O samtang ugma sa alas 2 sa sayo sa Kabuntagon, anaan kini sa 340 km east of Kasiguran Aurora or Usanaka low pressure area. Ug tungod nining maong tropical storm nga si Maymay, padayon gyapon kita nga dunay tropical cyclone wind signal nga giisa. For tropical cyclone wind signal number 2, giisa kining dito napita sa may Ilocos Norte, the northern and central portion of Ilocos Sur, lakip na usab ang western portion of Apayao, Abra, the western portion of Kalinga, and the western portion of Mountain Province. Kini mga lugar, makasinating hangin nga magasukad sa 62 pataas, ngadto na sa 88 kilometro matagtak na. Potential impact of winds, minor to moderate threat to life and property. Samtang tropical cyclone wind signal number 1, giisa usab ditong dapita sa may Ruiz of Ilocos Sur, Ruiz of Ilocos Sur, La Union, the northern portion of Pangasinan, the risk of Apayao, risk of Kalinga, risk of Mountain Province, Ipugao, Binggit, the southern portion of Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, and northern and central portion of Aurora. Kini mga lugar makasinati og hangin nga makasukad sa 39 pataas ngadto na sa 61 kilometro matagtak na. Potential impact of winds minimal to minor threat to life and property. Kalabot na sa habagat, o ingon man sa ang periphery of tropical storm nga si Maymay, magdala og hangin nga strong to gale force gust or ano na yung mga pag-unos, ang mga lugar, karong adlaw, hantod na sa Sabado, most of the country. Samtang ang tropical cyclone track intensity outlook, sa maong bagyo nga si Maymay. Ang bagyo nga si Maymay on the latest forecast track will traverse the mountainous terrains of northern and central Luzon before emerging over the eastern coastal water of Isabela or Cagayan. Sa pagkakaroon, padayon na si Maymay nga nag-traverse sa mountainous terrains of northern Luzon and central Luzon. Samtang ang bagyo nga si Maymay, i-forecast kini nga magpadayon kini nga na weakening samtang nag-airog ni further inland sa maong mga lugar sa northern o central Luzon. It will weaken into tropical depression is likely this morning. May moksiyang tropical depression karong buntag or mo downgrade into remnant low pressure area this afternoon or evening. Or posibleng na may moksiyang usa ka low pressure remnant low karong hapon or unyang gabi. Samtang sobang bahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor or gibantayan kining maong bagyo nga nasa gawas sa PAR or outside Philippine Area of Responsibility kining maong typhoon nga si Dolphin. Sa may alas 3 sa kabuntagon karong adlaw, ang lokasyon sa maong bagyo gibanabana kini basis tanang available mga data na kini sa 1450 km east northeast of extreme northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 26.4 degrees north 134.7 degrees east. Samtang padayon kining nagdala sa angin nga makabat ngadto na sa 150 km matagtak na do sa sentro ug aduna kini gastinis o paguro sa angin nga makabat ngadto na sa 185 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon west northwestward or paingon sa kasagpan aminang kasagpan nga dunay gikusgon sa pagirog 20 km matagtak na. Base usab sa pagbanabana sa mga bagyo, Kanimong bagyo haduol na sa boundary sa east-northeast of extreme northern Luzon, or wala natuwad ang posible nga musulod sa PAR or musulod sa Philippine Earth Area of Responsibility. Kung makasulod na siya sa PAR, pagkanganla na siya o typhoon nga si Nining, then expected sa sunod nga mga adlaw, i-enhance niya ang gitawag tog southwest monsoon o habagat. Samtang sa pagkakaroon ng ato ang forecast, din sa atong probinsya sa Bohol, o gingaman sab sa mga kalungsuran o tekbehen sa Tagbilaran, o lakip na sab sa ubang bayan sa Central Visayas o Eastern Visayas, o ingon masab ditong dapita sa Mindanao, karong adlaw, makasinati kitang mayong panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom, o ngadto na sa usahay, o doon na maragumon ng kalangitan, o gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulog pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan, o ngadto na sa kusog ng angin, nga nagagikan sa habagtang kasagpan, nga may mupuslabi sa Timog Kabisayan, o ingon masab din sa atong probinsya sa Bohol, o lakip na usap ditong dapita sa Mindanao. O samtang kadagatan, kasarangan o ngadto na sa pagkabaloron. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukan sa 20 city, pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.33 sa kabuntagon, o musalop sa kini sa may alas 6.4 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagiikan sa ito este Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
2: Gitayog sa usa ka magnitude 6.4 nga linog ang Sarangani, Davao Occidental kagahapon sa udto kini sumapa sa FIVOX. Matud pa ni FIVOX director nga si Teresito Bakulkol, ang linog nagikan sa Cotabato Trench ug adunay giladmon nga 13 ka kilometro. Gikonsiderar usab kini nga aftershock sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo dito sa maasim sa Sarangani ni atong Hunyo 8. Nabati usab ang intensity 5 sa Glan Sarangani, samtang intensity 4 ang natala sa General Santos City o gubang bahin sa Sarangani o sa South Cotabato.
3: Good morning, ito kang Emmanuel da sa Barangay San Isidro ni nga Dakbayan sa Tagbilaran, si Raymond Silusia diha sa Bunot-Bunot. Bunot-Bunot, Buena Vista. Nagkang salamat sa kanunay nga pagpaminaw dari sa DYRD Breakfast News. Unya si May Claire Simini. Uban usab sa iyang lola nga si Olympia na minaw karon sa atong DYRD Breakfast News. Si Gigi Apale, si Julius Marangit. Doy, may buntag na mo diha. Nagpaminaw, nagtanaw sab sila sa atong DYRD Breakfast News diha sa YouTube. Sa mga aduna sa mga smart TV, ay kalimot i-like o niya i-follow ang DYRD Kasaligan Radyo na TV pa. O niya masayo na sab ang pagsubay sa Kasaligan o niya pinakabago nga balita direkta mismo sa inyuhang telebisyon. Masaligon si Congressman Babayap nga mapadayon karong tuiga ang pagtrabaho sa Panglao Tagbilaran City 3rd Bridge. Gilauman sab kini makapaluwag sa dagans trapiko nga ni Dakbayan o sa lungsod sa Dawis. Atong paminawon si Alagad Ray Tutas.
4: Masaligon si Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol nga mapadayon karong tuiga ang pagtrabaho sa Panglao Tagbilaran Offshore Connector Bridge o nailhan nga third bridge.
5: Ang atuang third bridge, lingkumit naman po ito ang DPWH Gapon nga masugdan na anytime soon as mahuman na ang bidding process, Ana.
4: Sa pagkikinabi sa DWD niyong alagad, si Congressman Babayap Mingon nga gipabot na lang posible karong September mahuman ang bidding sa tulay nga gilaumang magkapaluag sa trapiko sa Dakbayan sa Tagbilaran o lungsod sa Dawis.
5: Ang pagtrabaho gid ani is masugdan gini definitely karong tuiga gini siya masugdan. Dool sa 10 billion ni siya Sir Tibbs, ang pundo ani is gikan sa French government na loan unya nagpaabot na lang kita kay every time mo bid man gid ta og mga proyekto mo take time man gini siya Sir Tibbs muna nga anytime na ni siya gyud mahuman ang bidding process. And then, masugdan na ang mga proyek.
4: Matod ni Congressman Yap, gawa sa third bridge, tinguhaw sab niya nga masugdan sa di pa matapos ning tuig 2026 ang mga proyektong infrastruktura sama sa mga covered court, barangay hall, daycare center, kalsada o guban pa sa iyang distrito.
5: So, mga dinagko ng mga projects, ang ato ang gusto nga ma-implement for 2027, Sir Tibbs. Although, usahay paningkamutan paghihapon na to, unya na lang na to i-anunsyo o nasood na gini siya maski man lang sa general appropriations bill na to para ma-anunsyo na po na to kung saan yung mga proyekto ha. Kaya sometimes ang misinterpret na mo-announce na nga mo na to ang gusto magtuo na ang mga tao nga padong na ni siya ma-implement, mapaninglan yung assertives. We were told nga basin by the end of August, mahuman na gini siya tanan.
4: Gawa sa panglaw tagbilaran third bridge, gi-priority daw sa magbabalaod ang Bato Bridge sa Maribuhok nga nakasol sa mga tawhan human temporaryong dili pagian gumikan kay nahunlak ang approach nini.
5: Ning commit man po to sila mudugang og pundo ana for this year at dili na huwaton ng next year para matrabaho na siya unya.
4: Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: 33 minutos pasado alas 7, dito sa itong DYRD Breakfast News, sa itong ginis may tinguha, Silent City Mall.

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
3: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
4: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
5: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3 tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3 na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas ug dili ko dali nga kapuyon ug dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
6: Leo Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Leo Revita Salon DYRD branch located at ground floor DYRD building. Also available at Leo Revita CPG branch located at corner Maria Clara Street CPG Avenue in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.